turuan ang mga kapatiran, no? Encourage ang mga nanghihina sa pananampalataya. But sometimes yung mga ating mga leaders sa church, no, sinasamantala nila. Instead na to evangelize ang gawain ng preachers, ginagawa nilang ano? Ginagawa nilang trabahante. Ginagawa nilang utusan. No? Linisan mo ganito, ganyan. Gawin mo ito, ganyan. Not a good example, brothers and sisters in Christ. Actually, sabihin nyo na it's a prank, but that's the reality. And I still hoping na mabago po ang ganyang mga pamamalakad inside the church. Huh? When I studied before in Bible schools, and sometimes matapik namin ito eh. Huh? Although na ginagawa ng preachers lahat, kailangan pa magpakita ang gilas. No? Parang hindi sapat yung ginagawa. Lahat na lang na obligations. Ginagawa pa minsan na yung ano tawag niyan? Taga-advise ng pamilya. Which is, may punto naman, pero not all. No? Hindi nyo alam kung ano po ang mga problema din ng mga preachers. No? Minsan sa tingin natin, parang walang problema ang preachers, but ipunin kaya natin lahat ng inyong mga problema na nilalapit sa kanila. Na in-open kayo, ganyan. Na really rely also the problem of the preachers. Leaders in the churches. Sometimes may i-apply din po natin yung pagiging common sense sometimes, no? Di porket na ang mga preachers nagsisilbi sa gawain ng Diyos, iasa natin lahat. Kaya nga yan nagtuturo sa inyo para kayo matuto, para pagdating ng araw o pagdating ng pagkakataon na kayo rin ay nadapa, ay napapalakas kayo. Maaring maka-advise din sa kanilang mga pamilya kasi naturuan sila eh. If a person ay naturuan, possible na magtuturo din yan ng kabutihan, hindi po ng masama. No? Kaya mga kapatid, isipin po natin ng maigi. Not even Apostle Paul saw himself in the light, and he was designated by Jesus himself to be his apostle. One of Satan's schemes against us is to lose our humility toward one another and act as if we have power or authority to compel others. No? If you notice that this is what Apostle Peter said in verse 5. All of you young to the elders, clothe yourselves with humility. Satan's scheme is pride in our hearts, not acting in humility toward one another. So let's go to our second point, mga kapatid. Makikita po natin sa verse 5 down to 11 in the book of 2 Corinthians chapter 2, which is talk about forgiving others. There is another scheme that Satan uses against us, which Apostle Paul addresses in this chapter 2, verse 5 down to 11. No? Sa

0: From the more than 7,000 beautiful islands, you're listening to Sound Gospel Programming from Ignite Philippines, right here on Ignite Radio.
1: All right, Igniters, so welcome to this program, Igniters, to from our good friend, Brother Eugene Igniters. And shout out to you, Brother Eugene. Hope you have a good day today. And, okay, shout-out pa rin sa ating mga suking tagapakinig dyan sa Luzon. Yes, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. So, dito naman sa banda ng Visayas, mayong hapon kanatong tanan, mga kaigsunan, o mga kahigalaan, nga kanunay nag-tune in sa atong mga programa, no? Sa bahagi naman ng Mindanao, mayong hapon kanatong kaninyong tanan din ha, no? Padayon sa paglakaw nga maligunon, no? Palak padayon sa pag paligon, no? Diha sa pagtuo, no? Paligon na dili matarog, no? Ingman sa unta nga naa kamo sa mayong panlawas, no, diha. Kung mga kaigalaan, no, mga kaparyentehan, no, diha sa Mindanao, mayong hapon og sa tanan-tanan nga kanunay nagasunod nining programa sa kahanginan. So, shout out to all out of the world. Yes, good morning, good afternoon, and good evening to all of you who are here listening on Ignite Radio. So now, Unir Igniters, our good friend, Brother Eugene from the province of Isabela. Be devoted now, Unir Igniters.
2: Isa pong mapagpalang oras sa ating lahat, mga minamahal kong kapatid. Ang ating pong topic ay ang biyaya ng Diyos. Hindi tayo sinusukat sa ating pagkakasunod-sunod. Ang biyaya ng Diyos ay hindi nakabatay sa haba ng ating paglilingkod. Bago natin simulan, mga kapatid, magandang araw po sa ating lahat o oras. Ako po si kapatid na Eugene Ascension, isang membro ng ABRA Church of Christ at tumutulong din sa gawain ng Sunbelt Church of Christ sa province po ng Santiago City, Isabela. Bago po tayo magsimula, nais ko po tayong batiin at pasalamatan sa inyong pakikisa sa ating Bible study. Ang pag-aaral po natin ngayon ay bahagi ng pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Naway maging bukas ang ating puso at isipan upang higit nating maunawaan ang kalooban ng Diyos at maisabuhay ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Inayayahan din po namin kayo na makasama sa aming pagsamba tuwing araw ng Linggo mula alas 10 ng umaga hanggang 12 ng tanghali. Halina po at sama-sama nating pag-aralan ang salita ng Diyos. Umawit ng mga awit ng papuri, manalangin at magbigay ng karapat-dapat na pagsamba sa ating Panginoon. Inayayahan po namin kayo at ang inyong buong pamilya, patuloy po tayong matuto, lumago sa pananampalataya at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. Ngayon mga kapatid, simulan po natin ang ating pag-aaral. May mga sandali sa buhay natin na hindi natin maiwasan. Iambing ang ating sarili sa iba kung sino ang mas maaga, kung sino ang mas matagal na sa pananampalataya, kung sino ang mas karapat-dapat sa ating gantimpala o pagkilala sa trabaho, sa eskwela, maging man sa iglesia. May likas tayong hilig na sukatin ang halaga ng ating sarili batay sa paghahambing sa ibang tao. Ngunit ano ang sinasabi ng Diyos tungkol dito sa isang maikling talata na pangwakas ng isa sa pinaka kakagulat na talinghaga ni Jesus? Ibinigay niya ang isang pahayag na maaring sumasalungat sa ating natural na pananaw sa katarungan. Kaya ang mga naunay manghuhuli at ang mga huli ay mangunguna. Kaya ang talatang ito ay conclusion ng talinghaga ng mga manggagawa sa ubasan. Mateo chapter 20 verse 1 hanggang 6. Isang kwento tungkol sa isang may-ari ng ubasan na kumuha ng mga manggagawa sa iba't ibang oras ng araw. Ngunit binayaran silang lahat ng parehong halaga. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral tungkol sa biyaya ng Diyos. Isang biyaya hindi sinusukat ayon sa ating pamantayan ng patas o karapat-dapat. Sa pag-aaral na ito, susuriin natin ang buong konteksto ng talinghagang ito at kung paano nito hinahamon ang ating natural na hilig na ihambing ang ating sarili sa iba sa harap ng biyaya ng Diyos. Ang layunin ito ng ating pag-aaral, una, maunawaan natin ang konteksto ng talinghaga ng mga manggagawa sa ubasan. Pangalawa, matukoy natin kung ano ang ibig sabihin ng mga unay manghuhuli at ang mga huli ay mga uuna. At pangatlo, matutunan natin tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang inggit o paghahambing sa iba. Bago natin simulan mga kapatid, manalangin muna tayo sa ating Panginoon. Hingin natin ang kanyang presensya sa ating pag-aaral. Tayo po'y magsiyuko at manalangin at pumikit mga kapatid. Amang mapagmahal, salamat po sa iyong salita na nagtuturo sa amin ng tunay na kahulugan ng iyong biyaya. Buksan mo po ang aming mga puso upang tanggapin ang aral na ito at alisin mo sa amin ang saloobing naghambing at nananaghili sa iba. At patawarin niyo po kami sa aming nagawang kasalanan sa mga oras na ito, maging man sa aming kapatid, maging man yung sa harapan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon mga kapatid, bago natin simulan, ito po ang tanong. Naranasan na ba natin makadama ng inggit o hindi makatarungang pakiramdam dahil ang isang tao na tila hindi ganoong nagsumikap o huli lamang dumating ay nakatanggap ng parehong gantimpala o pagkilala na inyong tinanggap? Ano ang inyong nararamdaman? Marahil karaniwan na nakaranas ng lahat ng ganitong damdamin, halimbawa sa trabaho kung saan ang isang bagong empleyado ay nakatanggap ng parehong benepisyo tulad ng isang matagal nang nagtatrabaho, o sa paaralan kung saan ang isang huling minutong pag-aaral ay nagbunga ng parehong marka sa isang buong panahong nag-aral. Ang layunin ng tanong na ito upang buksan ang ating puso sa parehong damdamin na maaaring naranasan ng mga unang manggagawa sa ating talinghaga bago pa man natin makita ang kabuuang aral na ito. Ngayon, bigyan po namin kayo ng background sa aklat na ito sa ating konteksto. ng pangyayari. Ang talinghaga ng mga manggagawa sa ubasan ay matatagpuan sa Ebanghelyo ni Mateo. Kaagad pagkatapos ng pagpulong ni Jesus sa mayamang binata. Mateo 19 verse 16 hanggang 30. Kung saan itinuro niya kung gaano kahirap para sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng langit bilang tugon dito. Tinanong ni Pedro ni Jesus, narito, iniwan namin ang lahat at nagsinunod sa inyo. Ano baga ang kakamtan namin? Mateo 19 verse 27. Sumagot si Jesus na may pangako ng malaking gantimpala para sa mga sumunod sa kanya. Ngunit tinapos niya ang kanyang sagot sa isang babala. Tatapwat, maraming nauuna at mga huhuli at nauuli na mangunguna. Mateo 19:30. Ang talinghaga sa Mateo 20 verse 1 to 16 ay direktang nagpapaliwanag sa pahayag na ito. At ang ating talata sa Mateo 20:16 ay ang pag-uulit at pagbubuod ng parehong aral sa pagkatapos ng talinghaga. Isang tekstong bracket o balagkas na nagbibigkis sa buong talinghaga. Sa talinghaga, isang may-ari ng ubasan ang lumabas sa iba't ibang oras ng araw. Sa unang oras, mga alas 6 ng umaga. Sa ikatlong oras, mga alas 9. Sa ika-anim at ikasyam na oras, tanghali at alas 3 ng hapon. At maging sa ikalabing isang oras, mga alas 5 ng hapon. Isang oras na lamang bago magtapos ang araw ng trabaho upang kumuha ng mga manggagawa para sa kanyang ubasan. Sa bawat pagkakataon, nangako siya ng matuwid na kaupahan, Mateo 24. Nang dumating ang oras ng pagbabayad, ang lahat ng manggagawa mula sa mga unang kinuha hanggang sa mga huling kinuha ay tumanggap ng parehong halaga, isang dinaryo, ang karaniwang sahod para sa isang buod araw ng trabaho. Noong panahong iyon, ang mga unang manggagawa na buong araw na nagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw ay nagreklamo. Akala nila'y nakakatanggap sila ng higit pa kaysa sa mga huling dumating, ngunit ang sagot ng may-ari ay malinaw. Hindi sila dinaya. Tinanggap nila ang eksaktong napagkasunduan. Ang kanyang kagustuhan magbigay ng parehong pabor sa mga huling dumating ay kanyang karapatan bilang may-ari. Hindi kawalang katarungan sa mga una. Ngayon, ang tanong dito sa background na ito, mga kapatid, bakit sa palagay ninyo mahalagang malaman na ang buong talinghaga ay sagot ni Jesus sa tanong ni Pedro tungkol sa gantimpala para sa mga sumusunod sa kanya? Ano ang ipinapahuhatig nito tungkol sa saloobin na dapat nating taglayin sa ating paglilingkod? Bilang sagot sa atin, nagpapahiwatig ito na maaring magsisimula na ang mga alagad na naghambing ng kanilang sakripisyo sa iba at umaasa ng mas malaking gantimpala dahil sa kanilang naunang pagsunod kay Jesus. Sa pamamagitan ng talinghagang ito, tinuwid ni Jesus ang saloobing ito. Ipinapaala pag-aalan niya na ang ating paglilingkod ay hindi dapat nakabatay sa paghahambing sa iba o sa pag-asang mas malaki ang ating matatanggap dahil sa haba ng ating paglilingkod. Ngayon, basahin po natin yung Mateo 20:16, mga kapatid. O simulan natin sa 13 hanggang 15 to 16. Datapwat siya ay sumagot at sinabi sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita iniperhuwisyuhan. Hindi baga nakipagsundo ka sa akin sa isang dinaryo. Kunin mo ang ganang iyo at humayo ka sa iyong lakad. Ibig kong bigyan ito na huli na gaya rin sa iyo. Hindi baga matuwid sa akin ang gawin ko, ang ibig ko sa aking sarili o masama ang mata mo sapagkat ako'y mabuti." 16. "Kaya ang unay mga huli at ang mga huli ay mga uuna." Ang tanong dito mga kapatid, no, sa tugon ng may-ari sa nagrereklamo, magagawa ano ang pinakahalagang tanong na kanyang tinanong, bakit ito mahalaga? Ang sagot natin mga kapatid, ang pinakamahalagang tanong ay masama ba ang mata mo sapagkat ako'y mabuti? Sa verse 15. Ipinapahiwatig nito na ang problema ng nagrereklamo o manggagawa ay hindi sa ang kawalang katarungan ng may-ari, kundi ang kanilang sariling puso, ang kanilang masamang mata na tumutukoy sa inggit o paninibugho sa kabutihan ng may-ari sa iba. Ang tanong na ito ay dapat din nating itanong sa ating sarili tuwing tayo'y nanaghili sa biyaya na pinagkalooban ng Diyos sa iba, mga kapatid. Ngayon, tingnan natin ang bawat salita na sinabi ng Panginoon. Ang salitang kaupahan at ang isyo ng katarungan. Mahalagang bigyang diin, walang nadaya sa talinghaga. Ang mga unang manggagawa ay tumanggap ng eksaktong na pagkasunduan nilang sahod. Isang dinaryo ang karaniwang pambayad sa isang buong araw ng trabaho. Ang isyo ay hindi ang katarungan, justice, kundi ang kagustuhan ng may-ari na maging mapagbigay, generosity, sa iba, higit pa sa kanilang nararapat matanggap ayon sa oras na kanilang ipinahunan. Pangalawa, ang masamang mata. Ang pariralang ito o phrase, mga patid, literal na masamang mata ay isang idiomang Hebreo na tumutukoy sa inggit, kasakiman o paninibugho. Tingnan din natin ang parehong idioma sa Mateo 6:22-23 at sa Deuteronomio 15:9. Ang tunay na isyo ng mga unang manggagawa ay hindi sila nadaya, kundi hindi nila matiis makita ang kabutihan ng may-ari sa iba. Nanaghili sila sa biyaya na ibinigay sa mga huling dumating. Sunod, kaya ang unay mga huhuli at ang huli ay mga uuna. Ang huling pahayag na ito ay hindi nanghuhulugang literal na babaliktarin ng Diyos ang pagkasunod-sunod ng mga tao sa kanyang kaharian. Batay sa oras ng kanilang pagsunod, sa halip, ito ay isang babala laban sa maling pag-aakalang ang biyaya ng Diyos ay maaring sukatin o kitain batay sa haba ng paglilingkod, katayuan o pagkakasunod-sunod. Ang mga taong nag-aakalang sila'y una dahil sa kanilang mahabang paglilingkod ay maaring makaranas ng panghihiya. Kung ang kanilang puso ay puno ng inggit sa halip na pasasalamat, ang tanong, mga kapatid, sa palagay ninyo, bakit itinuring na masama ang pagreklamo ng mga unang manggagawa? Gayong makatwiran namang isipin na sila ay dapat makatanggap ng higit pa dahil mas matagal silang nagtrabaho. Ang sagot po natin, mga kapatid, makatwiran nga sa ating likas na pananaw ang inaasahan ng mga unang manggagawa. Mas matagal silang nagtrabaho, kaya dapat mas malaki ang kanilang matatanggap. Ngunit ang kanilang pagkakamali ay ang paghusga sa kabutihan ng may-ari batay sa sariling pamantayan ng patas at ang pagtingin sa kanilang sariling gantimpala bilang nababawasan dahil lamang sa kabutihan ipinakita sa iba. Ipinakita nito na kahit hindi tayo dinaya o binawasan ng ating natanggap, maari pa rin tayong magkasala sa pamagitan ng inggit at kawalan ng kagalakan sa kabutihan ng Diyos sa iba, mga kapatid. Ito yung ating pag-aralan ngayon. Una, naaral na makikita natin ang biyaya ng Diyos ay hindi nakabatay sa ating pagsisikap o haba ng paglilingkod. Ang buong talinghaga ay nagtuturo na ang pagpasok sa kaharian ng Diyos at ang pagtanggap ng kanyang biyaya ay hindi nakabatay sa dami o haba ng ating paglilingkod, kundi sa kanyang mapagbigay na kalooban. Ang isang taong huling nagbalik loob sa Diyos ay maaring makatanggap ng parehong kaligtasan tulad ng isang taong buong buhay nang naglingkod sa kanya. Efeso chapter 2 verse 8 to 9. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangagligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyo sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Maging man sa Lucas 23 verse 42 hanggang 43, ang tulisan sa krus na huling sumampalataya kay Jesus ay tumanggap pa rin ng pangako. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kasama kita sa paraiso. Walang panahon para siyang maglingkod. Ngunit ang biyaya ng Diyos ay ibinigay pa rin sa kanya. Pag-isipan po natin, meron ka bang natatandaang halimbawa kung saan ikaw mismo o isang taong kilala mo ay nakatanggap ng biyaya ng Diyos na hindi patas sa iyong palagay batay sa haba ng paglilingkod o pagsisikap, mga kapatid? Tayo lang po ang makakasagot niyan. Pangalawang aral, ang hingil at paghambing sa iba ay maaring magdulot ng kawalan ng kagalakan sa biyaya ng Diyos. Ang pagkakamali ng mga unang manggagawa ay hindi sa kanilang paggawa, kundi sa kanilang puso, sa kanilang masamang mata na naghahambing ng kanilang sarili sa iba. Sa halip na magpasalamat sa kanilang natanggap. Ang inggit ay paghahambing ay maaring sumira sa ating kagalakan kahit tayo'y talagang tumanggap ng buong biyaya ng Diyos. Galatia chapter 5 verse 26. Huwag tayong maging mga palalo na naguudyok sa isa't isa, na nag-iinggitan sa isa't isa. Maging man sa unang Korinto chapter 13 verse 4, ang pag-ibig ay mapaghihinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ipinapakita nito na ang pagnanahili ay direktang kasalungat ng tunay na pag-ibig na dapat nating taglayin. Pag-isipan mga kapatid, may bahagi ba tayong sa ating buhay kung saan madalas nating ihambing ang ating sarili sa ibang tao? Maging mang sa iglesia, sa trabaho, sa pamilya, na nagdudulot sa iyo ng kawalan, ng kasiyahan, sa halip na pasalamatan, mga kapatid. Pangatlong aral, dapat nating tanggapin ang biyaya ng Diyos sa iba nang may kagalakan, hindi paninibugho. Sa halip na maghambing at maingit, dapat nating matutunang magalak sa biyaya ng Diyos. Saan man ito ibinigay sa atin man o sa iba, ang tunay na pagpapahalaga sa biyaya ng Diyos ay nakikita sa ating kakayahang magalak sa kabutihan ng Diyos sa buhay ng iba, kahit tila hindi patas ito ayon sa ating sariling pananaw. Roma chapter 12 verse 15. Makigalak kayo sa nanggagalak. Makiiyak kayo sa magsisiyak. Ang tunay na pagmamahal ay nakikipaggalak sa kabutihang nangyayari sa iba, hindi naghahambing o naghili. Lucas 15:31-32. Sa talinghaga ng alibugang anak, sinabi ng ama sa nakakatandang anak na nagreklamo, "Anak, ikaw ay palagi nakasama ko at iyong ang lahat ng aking ay iyo. Ngunit kailangang ipagdiwang at ipagalak sapagkat nawala ang kapatid mong ito at nasumpungan." Ito'y kaparehong aral ang tugon na dapat sa biyaya ng Diyos sa iba ay kagalakan, hindi galit o inggit. Pag-isipan uli, paano mo maisa sa buhay ang pagiging tunay na masaya para sa iba na tumanggap ng biyaya ng Diyos kahit sa mga sitwasyong tila hindi patas ito sa iyong sariling pananaw, mga kapatid? Ngayon, magbigay po tayo ng isang halimbawa. Isipin natin ang isang matandang kapatid sa iglesia na 40 taon nang naglilingkod, tapat sa bawat gawain, tapat sa pagdalo, tapat sa pagbibigay. Isang araw, may isang taong nagbalik loob matapos ang isang buhay na puno ng kasalanan. At sa loob lamang ng ilang buwan, siyang namatay dahil sa sakit. Kapwa sila makakasama sa langit. Kapwa silang tatanggap ng buhay na walang hanggan. Hindi dahil sa haba ng kanilang paglilingkod, kundi dahil sa biyaya ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Kung ang matandang kapatid ay magrereklamo, hindi patas iyan. Mas matagal akong naglilingkod. Nakikita natin dito ang parehong masamang mata ng mga unang manggagawa ng talinghaga. Isa pang halimbawa, isipin natin ang isang magulang na may 2 anak, isang panganay na palaging masunurin at masipag, at ang isang bunso na madalas magkamali ngunit sa huli nagbago at natutong sumunod. Kung ipagdiriwang ang magulang ang pagbabago ng bunso nang may parehong kagalakan gaya ng pinakita niya sa panganay, hindi ito nangungulugang hindi niya minamahal o ipinahalagahan ang panganay. Pinapakita lamang nito ang laki ng puso ng isang mapagmahal na magulang na magagalak sa bawat anak anuman ang kanilang kasayahan. Ang tanong dito, mga kapatid, sa dalawang ilustrasyong ito, saan ninyo nakikita ang inyong sarili? Sa loobin ng matandang kapatid na maaring mananaghili o sa isang saloobing may kagalakan sa biyaya ng Diyos sa iba, anuman ang kanilang kasayahan? Bilang sagot sa atin, mga kapatid, ito ang personal na tanong na naglalayong hikayatin ang tapat ng pagninilay. Marami sa atin, lalo na ang mga matagal ng Kristiyano, ay maaring nakaranas ng saloobin ng matandang kapatid kahit hindi natin ito hayagang inaamin. Ang mahalaga ay pagkakilala sa mga saloobing ito. Kapag ito'y lumitaw at ang aktibong pagpili nang magalak sa biyaya ng Diyos sa halip na sumuko sa inggit. Ngayon, mga kapatid, bilang tanong, sa talinghaga ng mga manggagawa sa ubasan, ang mga unang manggagawa ba'y talagang dinaya o niloko ng may-ari? Paliwanag po natin mate sa ating talata. Una, mga kapatid, hindi sila dinaya. Malinaw na sinabi ng may-ari sa talatang 13. Hindi kita iniperhuisyo, hindi baga nakipagsundo ka sa akin sa isang binaryo. Tinanggap nila ang eksaktong napakasunduan. Ang kanilang reklamo ay hindi nagbumula sa kawalang katarungan, kundi sa kanilang sariling paghahambing at inggit sa kabutihang pinapakita ng may-ari sa iba. Pangalawa, anong ibig sabihin ng masamang mata sa talatang 15? Paano ito nagpapakita sa ating buhay ngayon? Bilang maikling sagot, ang masamang mata ay isang Hebreong idioma para sa inggit o kasakiman. Isang saloobing hindi kayang magalak sa kabutihang natatanggap ng iba. Sa ating buhay ngayon, ito'y maaring magpakita sa anyo ng paghahambing ng sahod, katayuan o pagkilala sa trabaho o kahit sa loob ng iglesia sa paghahambing ng mga kaloob, tungkulin o paghahalaga sa nakakatanggap ng iba. Pangatlong tanong, paano natin maiugnay ang aral ng talinghaga ito sa ating pananaw sa kaligtasan? Halimbawa sa taong huling nagbalik loob kumpara sa isang taong buong buhay na naglingkod sa iba. Ito po yung ating sagot. Ang parehong prinsipyo ng biyaya ay dapat manaig. Ang kaligtasan ay hindi kinikita sa pamagitan ng haba ng ating paglilingkod, kundi ito'y kaloob ng Diyos sa pamagitan ng biyaya tulad ng ipinakita sa tulisan sa krus, Lucas 23:42-43. Hindi ito nangahulugang hindi mahalaga ang mahabang paglilingkod. Meron itong sariling gantimpala at kagalakan. Ngunit ang batayan ng ating kaligtasan ay hindi ang haba ng ating paglilingkod, kundi ang biyaya ng Diyos. Sunod na tanong, anong praktikal na hakbang ang maari nating gawin upang malabanan ang saloobin ng paghahambing at inggit sa ating buhay lalo na sa loob ng iglesia. Ang ating maikling sagot, maaring magsimula sa regular na pagsasanay ng pasasalamat. Sinasadyang pagbibilang ng mga biyayang natanggap sa halip na pagtuon sa kung ano ang natanggap ng iba. Maari ang aktibong pagdiwang ang mga nagtagumpay at biyaya ng ibang kapatid sa halip na tahimik na paghambingin ito sa ating sarili at panalangin hingin sa Diyos na alisin ang anumang inggit sa maaring lumitaw sa ating puso, mga kapatid. Kaya dito po nagtatapos yung ating pag-aaral tungkol sa isinulat na Apostol Pablo. Kung nagustuhan po natin, mga kapatid, like and share ang ating na topic ngayong oras na ito. Kaya, mga kapatid, hiling ko muli na tayo po'y pumikit at manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyong salita na nagtuturo sa amin tungkol sa iyong dakilang biyaya. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakataong kami naghahambing ng aming sarili sa iba at nalaghili sa kabutiang iyong ipinakita sa kanila. Panginoon, alisin mo po sa amin ang masamang mata ng inggit at bigyan mo po kami

Muli, magandang gabi sa atin lahat, mga kaibigan at kapatid sa Ignite Radio. At before I will continue this broadcast, I would like to thank to Brother Kirk Panhey for allowing me to be with you in this program. Salamat din kay kapatid na Elisar Silya na siyang patuloy na umaalalay sa atin upang magpatuloy po tayo sa ating pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa ganitong paraan, tayo po ay nagkakaisa, tayo po ay nagtutulungan upang ang Diyos ang siyang mapapurihan at ganun din mapatibay ang ating pananampalataya at maging malinaw yung ating pananaw tungkol po sa katotohanan, sapagkat sa ating panahon ay marami nagsasabi na alam nila, natagpuan nila ang katotohanan, na hindi naman masasabi kung ano yung hindi totoo na kanilang nalalaman. So, imbalance po. Kaya pag sinabi po natin ito yung totoo, so ano yung palso? Pag sinabi mong palso, dapat ay masabi mo yung totoo, sapagkat pag hindi mo masabi ay haka-haka lang yan. Kaya tulad din po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos na ating tinatalakay sa aklat po ng Roma, patuloy po natin na binibigyan diin upang sa ganon lubos po natin maunawaan kung ano po yung suliranin ng tao sa kanyang paglalakbay bilang isang Kristiyano o tagasunod ng ating Panginoon. Kasi kuminsan mayroon tayong binibigyan diin o pansin na hindi naman yun pala. Kaya mas mainam na tayo ay mag-aral ng salita ng Panginoon base po sa konteksto. Kaya ayaw ko po na tayo po ay maghaka-haka at gusto kong liwanagin, hindi po ako marunong makipag-debate. Ano po? Ako ay marunong lang sa pagbabasa, kung ano po ay aking nababasa at ating nililinaw. Yun po ang ating naabot na kaalaman tungkol po sa salita ng Diyos. At kung mayroon kayong mga tanong o hindi maintindihan sa aking presentasyon, ay ulitin po niyong pakinggan o kaya either pwede po ninyong tignan ang mga teksto na ating binabasa, sapagkat kuminsan ay mahirap po magkaroon ng pagbabasa mo sa isang bahagi lamang upang sa ganon ay maintindihan mo. Mayroon po tayong kasabihan, ang tamang pangunawa ng Biblia ay dapat mabatid po natin ang buong kabuuan ng isang aklat at hindi po sa base lang po sa isang talata. Kaya ito pong aklat ng Roma ay sinisikap po natin pag-aralan base po sa buong kabuuan ng aklat ng Roma, sapagkat marami po mga bagay na kumisan tayo po ay nami-misplace. Kaya dito po sa unang bahagi ng ating pagtatalakay sa aklat po ng Roma ay nakita po natin ang main problem. Ano po? Bago pa tayong patuloy sa chapter 6 na tinatalakay nung nakaraan, main problem, the book of Romans, ay yung tatawag po natin na kasalanan. Ang kasalanan po yung ating main problem. Kaya nagalit ng Diyos, sabi po riyan sa Roma chapter 1, pinahayag ng Diyos ang kanyang puot. Bagamat alam po natin, ang pahayag na yan ay tatawag natin kasalanan, main problem. At ang Diyos ang nagbigay ng solusyon. Ano yung solusyon? Sa chapter 1 din, binigyan niyang diin ng tanging solusyon ng ating problema na kasalanan ay walang iba kundi ang ebanghelyo ng ating Panginoon Hesus Kristo. Kaya sabi po ng Apostle Paul, I'm not ashamed of the gospel. Sabi niya, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jews first and also to the Greek. Yan po, malinaw na kanyang binigyan niya din ng problema, binigyan niya yung solusyon. Kaya dito po sa aklat ng Roma, habang tayo nagpapatuloy, hanggang sa maabot po natin ng chapter 6, ay pinatalakay na Apostle Paul ang problema po natin. Ano yung problema? Kasalanan. Ayan. Kasalanan po. Okay. So, kung just in case mayroon po kayong tanong, kaya sabi ko nga ay willing na willing po akong sumagot. Kung kayo po ay mayroong katanungan sa ating tinatalakay, pwede kayo mag-send ng message sa akin sa Messenger.
Sabi ko nga, ang aking pangalan o profile name sa Messenger, Edgar Gaerlan Licodini, at pwede kayong mag-send ng message na, Brad, ito yung sinasabi mo, baka nalaktawan mo kaya nagkakamali ka. Ay, pwede po natin sabihin ng gano'n, o liwanagin natin. Or either, kung gusto niyo akong makausap naman ng personal, pwede niyo ako tawagan sa aking number. Pwede niyo gamitin ang WhatsApp. Yung WhatsApp application po, ay pwede tayo mag-usap doon. Diretso, wala naman bayad. Kung kayo po may application, ang aking number ay 0917-587-0078. Yan po aking personal na number. Pwede niyo akong tawagan para sa ganun ay magkaroon po tayo ng pag-uusap. Kaya napakahirap po na tayo magkaroon po ng ugnayan. Ano po? Magbahagi sapagkat hindi po tayo ang hindi po tayo scholar na tatawag natin nagmamarunong, kundi tayo po yung nag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? So yan po yung ating paalaala sa bawat isa, kaya hindi po tayo nag-aangkin ng anuman katalinuhan, kundi sinasabi po natin tayong lahat ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Sapagkat kung totoo po na mayroon po marunong, magagaling sa paghahayag ng salita ng Panginoon, na quote and quote na sila yung mga eskola, ang problema po natin, hindi sila nagkakaintindihan. Ano po? Sila po yung nag-aaway, ganito ganon. So, wala pong tiyatawag po natin na nagbumibigay sapagkat inangkin nga ng bawat isa na sila ay marunong. Kaya akong tama, kayong mali, parang ganon. So, maganda po na tingnan po natin to, ano ba talaga ang tinutukoy ng Biblia. Okay? So, paalala po ang ating discussion ay ano ba yung problema po natin. Sabi po natin kanina, from chapter 1 to chapter 6 or chapter 7, kasalanan. Ang solusyon na binigay ng Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoon, Jesu Cristo. Iyon po ang pinakabuod po niya. Wala na pong iba. Kaya lang, bilang tao nga, dapat po tayong maliwanagan. Okay? So, nabanggit ko na chapter 1, ang problema ay kasalanan at binigay na solusyon ay ang ating Panginoon Jesus. At sabi nga, pag tayo namumuhay sa kasalanan, ayon po sa Roma chapter 3, balik-balikan po natin. Sabi nga diyan ay, for all have sinned and fall short of the glory of God. So lahat daw ay nagkasala, maging sino ka man, lalaki, babae, matanda, bata, at nasa uloob pa ng anuman relihiyon yan, sabi riyan, ay wala pong exemption. Ano? Ikaw at ako ay nagkasala. Nagkasala po, ibig sabihin nakagawa. Pero sabi riyan, verse 24, being justified as a gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus. So dito, lahat nagkasala. Ikaw ay may judgment yan. Sabi niya, pero ang biyaya ng Panginoon, Diyos ay kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoon. Kaya dahil tayo sumampalataya, sabi po riyan, so pagdating po natin sa chapter 5, chapter 3:1, ano? So sabi riyan, sa verse 27-28, where then is boasting? It is excluded by what kind of law of works? No, but by law of faith. For we maintain that man is justified by faith apart from the works of the law. So dito ay tatawag natin tayo po'y napawalang sala sa pamagitan po ng ating Panginoon Jesus, hindi po sa pagsunod ng kautusan sapagkat wala pong nakaka perfect na to sumusunod sa kautusan. Tanging ang ating Panginoon Jesu Kristo ang siyang nakatupad. Kaya sabi nga po doon sa Mateo, I came here to fulfill the law. Dahil ang tao hindi nga kayang i-fulfill ang kautusan. Sapagkat tayo po ay mga taong mahihina, madaling magkasala. Kaya dito sa chapter 5, maliwanag, kaya sabi po doon, verse 1, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kaya kung papasin pa, tayo po'y napawalang sala. Tayo po'y pinatawad ng Diyos. Tayo po'y tiyatawag natin kumbaga yung ating kasalanan
na nakalista ay utang, sana kung utang ay tatawag natin binayaran na. Ibig sabihin, yung utang na yon ay burado na. Ano ba yung utang? Yung ating kasalanan. So, yun po yung tatawag natin, binibigyan din dito sa chapter 5 na tayo po'y napawalang sala. So, yung ating relasyon sa ating Panginoon ay naiayos. Sabi po riyan sa chapter 5 verse 1, dahil burado na, yung tatawag natin may utang ka, binayaran. At dapat pagbayaran mo. Sabi, ang utang ay dapat bayaran. Ayan. So, hindi po natin kayang bayaran at nagbayad po diyan ay walang iba kundi ang ating Panginoon, Hesukristo. So, ano pong kanyang pinawi yung ating mga kasalanan, kaya tayo po ay pinatawad. At sabi nga riyan sa verse ay meron tayong kapanatagan humarap sa Diyos. So, ang problema po natin diyan ay yung ating pagiging likas na makasalanan. Likas natin katauhan na gumagawa ng kasalanan. Kahit hindi. Ang sabi nga po natin ay likas po natin. Likas yung ating sarili, katawan na makagawa ng kasalanan. Parang yan po itatawag natin na nailagay sa ating katawan, sa ating katauhan na paggawa ng kasalanan. Kaya ang problema po natin dito ay kasalanan na siyang namamayagpag sa ating katawan. E sabi ko nga sa mga taong sumampalataya sa ating Panginoon nang tayo po ay nakipag-isa. Sumampalataya sa ating Panginoon Jesus, ay ano ba ang nabago sa inyo? Tanong ko kuminsan ay sabi nila, yung relasyon ugnayan sa Diyos, nagbago. Tayo ngayon nagkaroon ng kapayapaan, pero ang katanungan ko, yung katawan ninyo, ayan, yung tanong ko kuminsan ay, nagbago ba ang iyong pagtingin? Nanlabo na ba ang iyong mga mata sa mga lalaki? Sabi ko, hindi na kayo marunong tumingin ng magaganda. Sabi ng mga karamihan na kinakas, marunong kami at hindi naman nagbago. Kaya lang, nagbago na yung aming pananaw. So, ibig sabihin, noon ay tatawag po natin ang buhay niya ay panay sa kamunduhan. Pag may nakitang maganda ay siya ay tinatawag natin umiikot ang kanyang mata. Hindi mapakali. Ayan. Lumalabas yung kanyang pagnanasa. Pero ngayon, pag ikaw ay nakiisa sa ating Panginoon Jesus, nagbabago na. Kaya imbis na umiikot ay diretso lang yung pagtingin. Nililayan mo. Kaya mali yung kanta ng ating lumaon ng taga... Lumaon na ba yung kumakanta? Sabi yun, o tukso, layuan mo. Ikaw ang lumayo. Diba? Ikaw, ako ay dapat lumayo sa panganib ng kasalanan. Hindi yung sinasabi, tukso, layuan mo ko. Mali po yung kanta na yan. O yung iba naman, mga kaibigan natin na sila daw ay andyan, nakikita, ginagamit nila yung pangalan ng ating Panginoon Jesus. Sabi nila ay, in Jesus' name, lumayo ka. No. Sabi nga ng Biblia, layuan natin ang kasalanan. Okay, tuloy po natin. Chapter 6 ulit. Sabi po riyan sa chapter 6. So, ang problema po natin ay kasalanan. Ano po? Maliwanag sa atin yan. So, sabi riyan sa verse, chapter 6 verse 1, sa English ulit, binabasa ko muna. What shall we say then? Are we continue in sin so that grace may increase? Tayo ba ay dahil ikaw na pawalang sala na sa chapter 5? Ano bago ang iyong relasyon sa ating Panginoon? Sabi ni Pablo diyan sa chapter 6, tayo ba'y manatili? Ang word manatili sa kasalanan. Ibig sabihin, hindi po. Sapagkat sabi nga, ay ating binabasa mga talata, sabi nga natin ay, ito paborito po natin, malimit na binabanggit. Ano po? Sa Colossians chapter 1, ay kung maalala po natin, gusto ko lang basahin para sa ganun ay maging payapa tayo sa ating pagdi-discuss. Colossians chapter 1, verse 13, sabi niya, He rescued us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. Kita po natin. Tayo daw kanyang iniligtas from the domain. The word iniligtas ay inilayo kung tutuusin. Ano po? Tayo ay kumbaga sa nasa bingit na panganib doon sa kadiliman, inilipat tayo. Sabi doon,
are transferred us to the kingdom of His beloved Son. So ibig sabihin, ang Kristiyano ay hindi dapat nananatili doon sa kasalanan, sapagkat alam po natin ng kasalanan ang siya nagdudulot sa atin ng kamatayan. Paliwanag po yun. Kaya naalala po natin, sabi riyan, hindi dapat. Ikaw, kaibigan, ako, tayo, ay hindi dapat nananatili sa kasalanan, sapagkat sabi, inilipat na nga, wala ka na doon. So, ibig sabihin, ang epekto po ng kasalanan, kung tutusin, ay walang magagawa sa iyo, sapagkat ikaw ay inilipat na. Sabi po doon sa Colossus. Kaya sabi na po sa Paul dito sa chapter 6, huwag na tayong magpatuloy sapagkat wala ka na doon. Diba? Wala na. Wala ka na doon. Ibig sabihin, the influence of sin sa tiyatawag natin lipunan ay nakaahon ka, nakaiwas ka sa pamagitan ng ating Panginoon, Jesu Kristo. Kaya ang problema natin ay ito, nagbago na ba yung ating katawan? Sabi ko nga kanina, hindi naman. Kaya, pero sinasabi ngayon diyan, ang tatawag po natin sa chapter 6, kung maalala po natin, balikan ko lang, bakit hindi na tayo manatili sa kasalanan? Sapagkat sabi po riyan ay huwag na mangyari, sabi niya sa verse 2, huwag nawang mangyari tayong mga patay na sa pagkakasala. Paano nangyari yon? Sabi niya sa verse 3, ulitin po natin, dahil unti-unti ko, dahil napakalaga po. O hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangagbautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga'y nangalibing, nakalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli sa mga patay sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makalakad ng panibagong buhay. So, papansinin po natin, dito ay sa mga sumasampalataya, ano ba sabi ng ating Panginoon Jesus? Ipahayag ninyong mabuting balita. Ano yung problema po natin? Kasalanan. At sabi ng ating Panginoon Jesus sa Marcos, ang sino man sumampalataya at mababautismuhan ay maliligtas. Kaya ikaw ay naligtas. Sabi doon, ay nang ikaw nagpabautismo, ay hindi ka na mapapahamak. Ngunit ang hindi sumampalataya ay mapapahamak. Kaya sabi riyan, nang tayo sumampalataya at tayo nagpabautismo, nang tayo ay nakiisa sa ating Panginoon Jesus sa pamagitan ng ating pagsunod sa Ebanghelyo. Nasabi riyan, ang sino man magpabautismo ay maliligtas. Diba? Sumampalataya at kaya sabi riyan, verse 4, nang tayo'y nangalibing, nakalakip sa pamagitan ng bautismo. So sa bautismo ay nagpapakita po riyan na pagsunod natin sa Ebanghelyo. Dahil ito ang utos ng tagapagligtas, ang ating Panginoon. Kaya sabi riyan sa verse 2 ay nabuhay. Okay, ulitin ko lang, verse 4. Tayo ngay nangalibing, nakalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli sa mga patay sa pamagitan ng kaluwalhatian, ay gayon din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay. So ikaw at ako nang nabautismuhan, nang ikaw ay itinaas mula po dun sa tubig, sabi doon ay it symbolize, pwede po natin sa gamitin yung word na simbolo, na ikaw ay nailibing. Sabi sa verse 5, sapagkat kung tayo ngay naging kalakip niya dahil sa kawangisan, ito yung templa, sa kawangisan ng kanyang kamatayan, nang tayo po'y nabautismuhan, ay magkagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. So nagkaroon po tayo ng panibagong katauhan. Kaya sabi riyan sa verse 6, na nalalaman natin ng ating datihan pagkatao. Pansin po natin, yung dati natin pagkatao. Ano ba yung dati natin pagkatao? Makasalanan. Marumi. Walang ginagawa kundi kasalanan. Kaya sabi, yung datihan natin pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang katawan sa larin ay magiba. Sa gayon, pansinan po natin, sa gayon, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. So dati po ay tayo alipin ng kasalanan. Ibig sabihin, yung ating sarili, yung ating katawan
ay sumusunod lamang sa kanyang kalooban. Sumusunod lamang sa kanyang mga mithiin, naisin, yung pita ka ng laman. Kaya sabi riyan, ay naalipin tayo kasama sa verse 7, sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Kailan ba tayo namatay? Nang tayo po'y nabautismuhan, tayo po'y inilibing. It symbolized that we buried our dead body. Ibig sabihin, yung ating old life, sabi rin, datihan pagkatao, inilibing po natin. Kaya nang tayo po'y umalis dun sa tubig, nagkaroon tayo ng panibagong relasyon, ugnayan. Sabi yan ay para kang isinilang na muli, na born again, nagbagong buhay, nagbagong kalagayan sa Diyos, nilinis na Panginoon, hinugasan ka na Panginoon sa iyong mga kasalanan. Kaya tayo sabi nga sa chapter 6 verse 1, tayo nga ay sa chapter 5 verse 1, tayo ay meron ng kapanatagan dahil tayo pinatawad ng Panginoon. Dahil tayo namatay doon, ibig sabihin, yung dati natin pagkatao ay inilibing, wala na. Kaya ikaw, na sumumpalatay, nagkaroon ng bagong katauhan, hindi bagong relihiyon. Yung iba kasi, tiyatawag po natin na, dito ako ngayon sa bagong relihiyon, dito ko nakita ang katotohanan. Mga sinungali niyan, pag sinasabi niyo, diyan niyo natagpuan ang katotohanan. Ang tanging katotohanan na matatagpuan ay walang iba kundi sa ating Panginoon, Jesus Kristo lamang. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man, no one cometh to the Father except by me. Saan natin matatagpuan? Kay Jesus Christ. No? Tuloy po natin. Natagpuan ng tayo na matay, nakalakip. So yan po yung tiyatawag po natin yung kalagayan. So, yan po yung ating kalagayan na siya nag-hari. So, ang tanong po natin last time, kaya sabi nga ay, huwag na tayong manatili. So, ibig sabihin, wala na po tayo sa impluensya ng kasalanan. Bagamat hindi po natin maikakaila, bagamat andyan ang kasalanan pa rin, pero yung kanyang puwersa ay wala na sa atin. So, nabubuhay tayo ngayon. Kaya sabi yung sa verse 10, sapagkat ang kamatayan ay kinamatay niya ay kanyang kinamatay na minsan sa kasalanan. Datapwat ang buhay na kanyang kinabuhay ay kanyang kinabubuhay sa Diyos. Ngayon, gayon din naman kayo. Gayon din naman kayo. Bakit naparito ba si Jesus upang kailigtas sa tiyatawag natin kasalanan? Nabuhay siya muli. Kaya ngayon, siya ay nabuhay dito upang mamatay dahil sa ating mga salan at muling siya ay nabuhay. Siya ngayon na sa Diyos. Kaya sa verse 11, gayon din naman kayo o ikaw, ako. Ibilang ninyo, kayo'y tunay ngang patay sa kasalanan. O pasin natin, saan daw tayo namatay? Sa kasalanan. Ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo. O saan kayo namatay, mga kaibigan? Doon sa kasalanan. Ibig sabihin, wala ka ng ugnayan. Wala ng tiyatawag natin relasyon doon sa kasalanan. Kasi nga, natanggal na eh. Tiyatawag natin nabura na yung tiyatawag natin ugnayan natin doon sa kasalanan. Kaya, inilipat kayo, huwag kang marati. Hindi, wala ka na doon. Di ba? Kaya, dito po isang katotohanan na dapat sabi niya, ngunit mga buhay na sa Diyos kay Kristo ay susubuhay tayo. So ibig sabihin, habang tayo nabubuhay ngayon, napatawad tayo sa ating lumang pagkatao, sa ating lumang kalagayan. So ano yung ating kalagayan? So ibig sabihin, ikaw ay wala na doon. Kumbaga, sa ikaw ay nasa kumunoy, ay tiyatawag natin na ikaw ay iniahon doon, ikaw inalis, so wala ka na sa kumunoy. Ikaw nasa matigas na lupa, ibig sabihin panatag na lakad. Kumbaga sa tubig sana, mayroon tiyatawag natin na ikaw ay nalulunod. Sumakay ka ng tubig. Bangka. Nahulog ka sa tubig. Di ka marunong tiyatawag natin lumangoy. At ikaw ay iniligtas. Saan ka iniligtas? Paano ka maligtas? Aalis ka sa tubig. Inilagay ka doon sa bangka. Ibig sabihin panatag. Nakasakay ka. So ibig sabihin, wala ka na sa tubig. Kailang panahon ay paano ka mamuhay ngayon na malayo sa kasalanan. Andun pa rin yung kasalanan pero wala nang itong epekto sa iyo. Kaya pwede mo sabihin, oh yan ang tubig, doon ako. Pwede mo sabihin na ganun, di ba?
Eh sabi ni Apostle Paul, ito yung kanyang advice sa atin upang mapagtagumpayan po natin ang buhay Kristiyano. Sabi rin sa Roma chapter 6 verse 12, huwag nang maghari ang kasalanan sa inyong katawan, may kamatayan upang kayo magsisunod sa kanyang mga pita. O, pansinin po natin lang. Ano bang problema? Paano pumasok ang kasalanan? Magsisunod sa kanyang pita. Yung ating katawan ay punong-puno ng tiyatawag po natin paglabag sa kalooban ng Diyos. Kung babalikan po natin una maging sa Genesis, paano ba nagkasala? Si Eva, lagyan pa lang, balikan po natin. Alam, kahit paulit-ulit na po ako. Basta mahalaga, maibigyan kong diin yung gusto kong ipahibatid sa bawat isa sa atin. Ang main problem po natin ay walang iba kundi ang kasalanan. Kaya sabi po rito sa chapter 3 ng Genesis, kung maalala po natin, kahit di magtagal ako rito sa Roma chapter 6, ay sabi doon, ay nung siya ay tiyatawag po natin nilinlang ni Satanas. Si Satanas andun eh. Ayun si Serpent, sabi nga ng iba si Serpent, o yung ahas. So meron bang magagawa yung ahas? Wala. Wala siya magagawa. Kaya lang, eh dito nakinig. Kaya sabi po riyan sa chapter 6, verse chapter 3 pala. Genesis chapter 3. Now the serpent was one more crafty than any beast of the field which the Lord God has made. And he said to the woman, indeed, as God said, you shall not eat from any tree of the garden. So dito, una pumasok doon sa pita, ay tiyatawag natin kung saan-saan kasi natin ginagamit yung ating tainga. Kung ano po yung ating naririnig. Ano po? Kaya kung anong pinapakinggan natin, hindi tayo nakikinig sa salita ng Diyos. Ang pinapakinggan natin ay sinasabi ng isang tao na para yung magaling o itatag natin sila yung magagandang kanilang boses, eh, natatangay. Tulad ni Eva, eh, nakinig siya. Pita ng laman. O, para maganda pakinggan. Pangalawa, sabi riyan, and the woman said to the serpent from the tree, okay, there is a garden, we may eat. Sabi doon, o, lahat. At nakita po natin yan, ay sinabi pa niya sa verse 3, but from the fruit of the tree, which is in the middle of the garden, God has said, you shall not eat from it, to touch or will die. Okay, so dito nakita natin na huwag niyong ahawakan. Dito kasi yung kakainin, sabi yan, pansin po natin. Pero ang serpent, sabi doon, hindi yan totoo, nakinig siya eh. Then nalaman, kaya ang siya in-insert dahil sa pakikinig, nagkaroon siya ang tiyatawag natin malinga. Nagkaroon ng ibang pananaw. Kaya sabi rin sa verse 6, when the woman saw the tree was good for food. Oh, yun tiyatawag natin enticement sa mata. Kanina ay sa pakikinig. Dahil sa pakikinig, nakinig ng nakinig. Then, tinitigan niya. So the sense of seeing, oh, nakita niya. Dahil sa ating pagmamatsyag kumisan, ay nakita natin na open. Sabi rin, oh, nakita. Dahil sabi rin, parang maganda. Maganda, sabi dyan sa verse 6, and when the woman saw the tree was good for food, that it was delight for the eyes, it was delight, and sabi the tree was detestable to make wise, and sabi riyan, ay parang masarap kainin. So, katakam-tagam na nakita niya, kinahain niya, or the sense of taste, kinain. So, maliwanag po na, ano doon nagsisimula? Kaya sumunod sa kanyang pita ng laman. Kaya maging sa atin din ngayon, sa ating panahon, the same. Tayo sumampalataya sa ating Panginoon, ngunit ang iyong pagtingin ay marunong ka pa rin tumingin ng anuman mong bagay. No? Yung tatawag natin yung pakikinig natin, kung saan pa natin nakikinig, tayo po'y nahihikayat. Oh. Yung iba sabi dyan, pag ikaw gumawa ganito, ikaw ay tatawag natin yayaman, eh, nahihila ka, di, nagbet ka na rin, o di natangay ka. Kaya pita ng laman. So, nakikita po natin sa Durian ay huwag nang maghari ang kasalanan. Andiyan pa rin yung katawan po natin. Kaysa, ito yung aking sarili kong idea o kaisipan lamang na ang problema nung pumasok ang kasalanan sa mundo ay affected po yung ating katawan. Sapagkat iniisip ko kung minsan, ay sino ba nagturo sa akin na gumawa ng kasalanan? Sino ba nagturo sa bata na magsinungaling? Kaya sabi ko minsan, kung ito'y minana, di pinamana ninyo. O kaya tinuruan ninyo. Ha? Hindi naman. Sabi nga ay, lumalabas na lang na parang ganon ang nangyari. So, ibig sabihin,
ayaw naman natin tiyanggap na minana natin yung kasalanan nila. Hindi, wala po tayong minana sapagkat ang kanilang ginawa ay kasalanan nila. Pero yung epekto sa katawan na sa physical body po natin ay itong malimit kong binabanggit sa inyong ilustrasyon. Ano po? Pag ang tao ay mayroon sakit o may karamdaman, ay kung yung kanyang katawan ay may sakit at siya ay nanganak, ano po man na ipapamana, yung karamdaman kayong sakit niya, ganun din. Malimit po, hindi po natin ma-deny ang realidad po niyan. Ano po? Kaya, minsan, ganyan din yung ating kasalanan, yung tatawag natin yung katawan po natin, tayo niligtas na ng Panginoon, ngunit yung katawan po natin ay hindi pa rin. Kaya sabi nga, pagdating ng panahon, sabi, papalitan ng Panginoon yung ating katawan na sumusunod sa pita at sa kasalanan. Papalitan niya ng katawan panlangit sapagkat ang katawan panlupa ito ay punong-puno ng kasalanan. Diba? Kaya ito po isang katotohanan. Kaya sabi rito sa chapter 6 verse 12, huwag na kayong magsisunod sa kanyang mga pita. Control! Ano? I-control natin yung ating sarili. Iwas na po natin yung ating sarili sa paggawa ng kasalanan. So iwan po natin ang kasalanan sa ating buhay. Tayo po'y umiwas. Kaya sabi riyan sa verse 13, at huwag din naman ninyong ihandog ang iyong mga sangkap sa kasalanan na pinakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang iyong sarili sa Diyos na tulad na nangabubuhay sa mga patay at ang iyong sangkap ay pinakasangkapan ng katwiran ng Diyos. Kaya sabi riyan, ano, kung noon tayo po'y marunong, sabi nga ng isa, itatawag natin na magaling kang kumanta noon, palagi ka doon sa video. Hindi ko sinasabing masamang video. Kaya ano po? Gusto ko lang liwanagin na malimit tayo nagbababa doon sa video kit, kumakanta na walang pakundangan ng bubulyaw sa ating kapitbahay, na kala mo maganda ang iyong boses, eh, mayroon naman maganda. Nakaistorbo. Eh, baguhin po natin. Iyan ang hilig mo. Eh, ngayon, ang hilig po natin pag ikaw sumampalata, hindi na yung mga makamundong mga awitin na yan. Pag sinabi ko mga makamundong awitin, ay mga pangit na awitin na ito ay nagpapahayag lamang ng damdamin. Pahayag lang yung tatawag natin na apita ng laman. Ngunit kayo, dahil ikaw binago ng Panginoon, ayaw mo nang awitin ng mga bagay na yan, kundi inaawit mo na yung mga bagay na papuri, pagsamba sa ating Diyos. Iyan tinatawag natin, huwag mo nang gamitin na yung sarili sa kasalanan ng kalikuan, kundi sa papuri sa ating Panginoon. Ano? Kundi sabi, ihandog ninyo ang iyong sarili sa Diyos na sabihan yung mga sangkap ay pinakasangkapan ng katwiran ng Diyos. Noon tayo po'y judgmental. Tama? Noon pag mayroon kang narinig lang o mayroon kang nakita o nabasa, eh, nagkakaroon ka kagad ng haka-haka. Kaya kumisahan ang karamihan sa mga tao ay judgmental. Kaya nangyayari, dahil ikaw judgmental, ikaw madaling makipag-away. Ang isang Kristiyano ay tatawag natin, sinisikap niyang unawain. Sinisikap niyang alamin ang punot dulo at ano nga ba ang katotohanan bago magbigay ito ng anumang konklusyon. Kaya sabi nga diyan, tatawag natin noon, judgmental tayo. Kasi sabi, oh, ganito ka agad. Oh, wala na. So, ano nangyayari dyan? Imbes na ikaw ay nagiging isang tiyatawag natin channel of blessing or way of peace, ano nangyayari? Ikaw ay tiyatawag natin dahilan pa sa iyong pakikipag-away at miss na ikaw ang tagapagdala ng mabuting balita at kapayapaan. Ikaw pa nagiging dahilan upang nagkaroon ng kaguluhan o pag-aaway. Kaya kumisan marami, they claim that they are holy, they claim that they know the truth, but in reality, they are living in sin or living in darkness. E sabi ko nga, ang totoo na nakakaunawa ng katotohanan ay meron siyang marunong, tiyatawag natin mag-control ng kanyang sarili bago siya magsabi, bago niya sabihin na isang bagay at kanyang pinag-isipan. Hindi dahil sa yung tinatawag natin na nilalaman ng kanyang damdamin. Hindi yon. Kundi kahit gaano kakagalit, gaano pa yung tinatawag natin bitterness na mayroon sa iyo, kung tutusin, ay marunong kang mag-control ng iyong sarili. Okay? So, kaya sabi nga talaga sa verse 12, kung maalala po natin, huwag na natin paghariin. So, ano pa nangyari?
Okay, tuloy po natin. So, balikan natin 13. Sabi niya, huwag din naman ninyong ihandog ang iyong sangkap. So, dito na yung tatawag natin dahil ikaw ay nakaalis na dun sa kasalan. Dahil sabi nga sa chapter 6 kanina, verse 1, magpatuloy ba tayo? Hindi. Sapagkat tayo po inalis na. Pero, sabi ko kanina, kahit ikaw sumumpalataya, inalis ka na doon sa kumunoy o sa tubig, ang iyong katawan naman ay andun pa rin yung tatawag natin pagiging likas niyang makasalanan. Kaya, dahil sa kanyang likas, ang kanyang pagiging makasalanan, andyan pa rin. Kaya ngayon, control po natin. Ano ito yung control natin? Sabi niya,

Kung tanong naman sa chapter 6, manatili ba tayo sa kasalanan? Ang sagot doon ay, hindi. Pangalawang tanong, tayo ba'y magpatuloy sa kasalanan? Hindi. Sapagkat sabi natin, ialay natin yung ating sarili sa katwiran, sa kapurihan ng ating Diyos. Kaya hindi na dapat. Verse 14, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo sapagkat wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. O, ano po nakasabi yan? Hindi na makapaghahari. Ano ba yung problema natin? Yung kasalanan. Ulitin po natin verse 14. Ang problema po natin dito ay kasalanan na siya naghahari. Ang problema ko rito sa verse 14, ito yung 14 and 15, malimit na binibigyan din ng mga kaibigan ko. Marami ako kaibigan, kakilala, maraming mga iba pa dyan sa Ignite, ganito rin kanila. Pananaw, sabi doon, ang binibigyan din dito yung word na kautusan. Sabi ng iba, you are no longer under the law, sabi yun. Yan kanila binibigyan din. Hindi po yan ang konteksto po, eh. Pansinin po natin, kaya nililiwan, kaya dinahandahan po natin. 647, for sin shall not master over you, for you are not under law, but under grace. What then shall we sin? Because we are not under the law, but under grace. So dito ay mayroon pong pagkukumpara kasi ito yung mali. Pwede kong sabihin, mali ano? Okay, ano ba yung mali? Ang binibigyan din ng mga ibang nagtuturo nito ay pinagkukumpara yung word na under the law at under the grace. Under grace, ano? Under law at under grace. Ito ang kanilang tinatalaka. Hindi po yun ang topic po dyan. Ang topic po dyan, kasalanan. At sino ba nagsasabing ikaw ay may kasalanan? Base po sa kautusan, sinasabi niya, ikaw ay makasalanan at dapat kang parusahan. Iyon po sinasabi ng kautusan. So, ibig sabihin, dapat kang parusahan. Kaya lang, dahil nga ang ating Panginoon Jesus ay naparito, pinagbayaran niya, ibinigay niya ang hinihingi ng kautusan, kaya ikaw ay wala na dun sa kautusan. Binayaran nga. Kaya sabi doon, verse 15, ano nga? Mga kasala baga tayo dahil sa tayo wala na sa ilalim ng kautusan. Kailan ka nakalaya sa kautusan? Nung binayaran, nung ibinigay, nang tiyatawag po natin, hustisya. Sino namatay? Si Jesus, pinagbayaran. So, ibig sabihin, ikaw nakalaya doon. Kaya, wala ka na doon sa ilalim. Kaya sabi natin, hindi ka na, sabi doon, ikaw makasalan, dapat ka mamatay. No, binayaran na ni Jesus yung tiyatawag natin, hinihingi ng kautusan. Isa pong ilustrasyon na aking ginagamit, i-check niyo ako kung mali po yung aking pananaw. Sa lahat ng bansa o sa ilalim naman mundong ito, meron po tayong tinatawag na parole system o kaya pardon. Sa mga tinatawag natin na taong nasa kulungan, na taong tinatawag natin na sentensyahan, mga taong tinatawag po natin na namuhay sa kulungan na dahil sa kanilang mga paglabag ng kautusan ng sanlibutan o kaya kanilang lipunan, sila po'y kinulong. Nung sila po'y kinulong, ay tinatawag natin, doon sila namumuhay ngayon, sila ay under the law ng ating tinatawag natin na kautusan. So sila po ay hindi makagalaw. Doon lang sila. Ngunit dahil ang ating presidente o sino man presidente bibigay ng tinatawag natin pardon. Nagkataon na ako ay nakakulong, then sabi ng presidente, Edgar, ikaw bibigyan ko ng pardon, ikaw ay makalaya. So, ibig sabihin, wala na ako dun sa kulungan, so I'm not under ng custody ng kulungan o under ng custody ng kautusan. Dahil ako'y pinalaya. At nang ako'y pinalaya, ibig sabihin, wala na ako dun. Binigyan ako ng pagkakataon upang magbagong buhay, bagong katauhan. E sabi nga ay, tawag sa kanya, ex-convict. Parang gano'n. Dati. Kaya ngayon, ikaw ay ex-sinner. Ngayon, ikaw naman na palaya sa pamagitan ni Jesus Christ. Hindi ka na yung tiyatawag natin buhay ng gano'n, kundi ikaw ay mayroong bagong katauhan. Kaya lumalakad ka ngayon ayon sa biyaya ng Panginoon. Ano po? Kaya ang term ko po dito, binibigyan ko din dito ay
yung word na ikaw ay pinalaya. Ano yung problema natin? Kasalanan. At pinatawad tayo ng Diyos sa pamagitan ni Jesus Christ dahil siya nga po yung tumupad. At ngayon, sabi doon, wala tayo doon sa kautosan. Bagamat sabi ko nga, yung problema po natin yung ating katawan na ito ay tiyatawag natin na andyan pa rin na namamayagpag ang kasalanan. Kaya kinokontrol pa namin. Kaya sabi nga sa verse 15, ano nga? Magkasala baga tayo dahil sa tayo wala sa kailalim ng kautosan, kundi na sa ilan, huwag nawang mangyari. So, ibig sabihin dahil tayo pinatawad ng Panginoon sa ating mga, binura ng Panginoon, yung mga ating kasalanan, the old life, kaya tayo mayroon new life. Kaya sabi nga ng iba, na born again. Kaya sabi ngayon, dapat natin gawin, paano tayo namuhay? Nawala na ka doon sa kumuloy ng kasalanan, ikaw na ngayon ay nasa kapanatagan, kasamang Panginoon. Kaya sa we have peace with God, chapter 5 verse 1. Chapter 6 verse 16, hindi baga ninyo nalalaman kung kanino ninyo inihandog ang iyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima ay kayong mga alipin na yaon, pinataliman maging sa kasalanan ni kamamatay, maging sa pagtalima siya kapapagiging matuwid. So ito challenge ni Paul. Ulitin ko yung tanong, sabi, manatili ba tayo sa kasalanan? No. Iniligtas natin Jesus. Ngayon, personally, ikaw at ako ay andun pa rin yung tiyatawag natin, likas natin, pita ng laman kaysa huwag ninyong gamitin. E sabi ni Pablo dito sa chapter 6, huwag ninyong ihandog.

0: So, sa madaling sabi, itatawag natin tayo po may control na dapat gawin po natin. Piliin po natin yung karapat dapat. Iwasan na po natin yung itatawag po natin na paggawa ng kasalanan. Eh sabi riyan, ihandog niyo yung sarili sa chapter 60 at chapter 6, maging ang kasalanan sa ikaw, maging sa napagtalima sa ikaw pagiging matuwid. So, ibig sabihin, ang ating perception, yung ating tinitingnan, ay pagsunod na sa ating kalooban ng ating Panginoon. Hindi na po yung ating sarili, not no longer my way or my it's my pleasure, but it must be in honor to God. Kaya sabi nga, to God be the glory. Hindi na yung ating sarili. Verse 17. Datapot, salamat sa Diyos na bagamat kayo naging alipin ng kasalanan, yung old life natin, kayo naging matalimahin sa puso doon sa uri ng aral pinagbigyan sa inyo. Ano yung binigay sa atin? Iniligtas ka ng Panginoon, pinatawad ka ng Panginoon, inalis ka doon sa kapangyarihan ng Panginoon, binigyan ka ng pagkakataon. Sa verse 18, yamang pinalaya na kayo sa kasalanan ay naging alipin na kayo ng katwiran. O, pansinin mo natin, yamang pinalaya kayo sa kasalanan ay naging alipin kayo ng katwiran. Isipin mo natin, andun yung transition ng pagbabago. Tingnan po natin ginagawa po ng mga, yung gobyerno po natin, ano? Ginagawa po ng ating gobyerno, kasundaluhan, yung mga dating, tiyatawag po natin mga rebelde, yung mga taong kontra sa gobyerno, nang sila po ay tiyatawag natin na sumurender, nagpailalim sa kapangyarihan ng gobyerno, maging diyan po sa bahagi ng Mindanao. Ano po nangyari? Mga dating kontrabida sa gobyerno, sila ay naging sundalo na ng gobyerno po natin, na sila ngayon ay tiyatawag natin naglilingkod para sa kabutihan, sa proteksyon ng ating bayan. Noon ay para sa ideolohiya na mga ibang grupo na gusto nila humiwalay. Ngunit dito, itatawag natin na sila'y na-convert, nang sila'y naniwala sa ating gobyerno, sila'y naging lingkod ng bayan. O, di ba? Ganun din sa ating mga Kristiyano na dati tayo itatawag natin alipin ng kasalanan, ngayon ay tayo naging alipin ng katwiran. Eh, walang dahilan. Eh, sabi ko nga na manatili tayo sa kasalanan. Eh, sabi mga taong nagsasabing sila'y nakakita ng katotohanan at namumuhay pa rin sa kasalanan, mga sinungaling yan. Kaya mga tao nagsasabing, narito sa aming katotohanan. No! Ang katotohanan ay tanging matatagpuan lamang sa ating Panginoon, Hesus Kristo. Kaya, ulitin ko sa mga tao nagsasabing, natagpuan ko ang katotohanan. I found the truth. No! Mga sinungaling kayo. Ang katotohanan ay nasa ating Panginoon. Verse 19. Nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng iyong laman. Sapagkat kung paano ninyo inihandog ang iyong mga sangkap ng katawan sa pinakaalipin ng karumihan at lalong-lalo kasamaan, gayon din ihandog ninyo ngayon ang iyong sangkap sa pinakaalipin ng katwiran sa ikaba banal. O, napakaganda. Nasabi doon, ay talaga may desisyon ka. Ako'y dapat magdesisyon na dapat kong isipin ang iwanan ko yung luma kong katauhan. I-control ko. Kaya sabi nga diyan, katawag natin, control yourself. Dapat ialay mo sa Panginoon. Kaya, kung bakit ka kumakapit sa Panginoon, dahil wala ka, sabi ng Panginoon, wala kayong magagawa kung wala kayo sa akin. Kaya patuloy pong kapit natin. Kahit gaanong hila ng tiyatawag po natin, kamunduhan ay hinihila po, sinisikap po natin. Halimbawa, ganito sabi ng Panginoon, kung ikaw ay nasa agos ng tubig at ikaw tiyatawag po natin, iniligtas. Upang ikaw maligtas, sabi ng Panginoon na humawak ka sa taling yan, humawak ka sa aking kamay, hinawakan ka ng Panginoon, ikaw nakakapit sa Kanya, pero yung agos ay naroon, ikaw hinihila. Ang kailangan mo doon ay manatilin nakakapit sa ating Panginoon. Pag ikaw ay hindi kumapit sa binigay ng Panginoon o paghawa ng Panginoon, ikaw ay maaring tangayin pa rin ng tubig at ikaw doon ay malulunod. Ngunit sabi nga riyan, ay tiyatawag natin, madapat tayong manatili. Eh, sabi nga riyan sa verse 20, sapagkat ng kayo'y mga alipin, o kasi dati ah, past tense, ng kayo'y mga alipin ng kayo'y laya tungkol sa katwiran. O, wala kayo doon, noon. Nung ikaw alipin, so ibig sabihin, wala kang alam, wala kang ginagawa, kundi mga kabalbalan, kasinungalin, kasalanan. Alipin, kaya Wala. Wala kang alam na katwiran. Ang alam mo ay tama ang iyong ginagawa. Yun pong problema. 21. Ano nga ang ibinunga ninyo sa panahon niyaon? Mga bagay na kayo'y kinakahiya ninyo. Sapagkat sa wakas ang mga bagay na yun ay kamatayan. Totoo po ito. Sa mga totoong tiyatawag natin nagre-repent, hindi nag-repeat, repent, mga taong nakaunawa ng kanilang kasalanan, ng kanilang mga ginawang kasalanan, na tiyatawag natin karimari-marim, o ang tiyatawag natin kahalayan, lahat ng bagay ay ikinakahiya po natin. Totoo po ito, dapat po natin ikahiya ang mga bagay na yun. Sabi niya, Abos 21, ano ang ibubunga ninyo sa panahon? Yaon mga bagay niya ngayon, ikinakahiya ninyo. So, hindi po tama na tiyatawag po natin mga tao, nagsasabi, meron akong narinig yan, tiyatawag po natin mga ibang mangaral ng unang panahon, meron akong narinig na isang mangaral na tiyatawag natin pinagyayabang pa niya ang mga kanyang tiyatawag natin kalokohan, yung kanyang mga kamunduhan na kanyang ginawa noon. Ayun kanyang ginabanggit. Parang pinagmamayabang na isi ganito ako noon, ganoon. So, parang walang remorse sa aking bagay nakikita ang totoo na tiyatawag po natin na nahiya sa kanyang ginawa noon ay kung maaari ay niya itong isipin, kung maaari ito'y ayaw niyong balikan, ayaw niyong banggitin. Ngunit may panahon na kinakailang gamitin mo, banggitin mo para sa ganoon ay kahit nahiya ka pero pwede mo sabihin sa tulong at biyaya ng Panginoon ako'y nakapagtagumpay sa ganong klaseng kalagayan ng buhay. Kaya purihin natin Panginoon. Sapagkat wala nga tayong magagawa, hindi mo kayang iwasan ang kasalanan. Kung ikaw ay sa iyo lang, ngunit sa tulong ng Panginoon na ikaw sa kanya sumusunod, naiwasan na yan. Di ba? Kaya ikinakaya po natin ang lahat ng uri po natin, kasalanan ng sanlibutan, mga bagay na ating ginawa nung nakaraang buhay po natin. Iniwan po na. Kaya sabi ko, kinakaya po natin. Hindi po tayo nasisiyahan dahil minsan ginamit natin yung ating sarili. Minsan ganun po tayo karumi. Nakakaya. Sabi natin kung saan, naalala ko po yung mga istorya ng mga iba sa buhay kahit sila po'y walang alam-alam. Pag pinaalala mo yung mga bagay ng kanila pagkakamali ng unang panahon, ano ba yan? Sabi na ayaw nilang pakinggan. Ganito ka dati, ayaw nilang pakinggan dahil nakakaya nga. Di ba? Ayaw. Kaya gusto natin makita yung mga magandang bagay. Kaya sana mga kaibigan at kapatid ay ganun tayo. Nahihiya na po tayo, tawag natin, balikan kayo pwede natin sa amin. Minsan ako'y naging ganun yung aking buhay. Na ako'y talagang marumi, maraming pagsalansan sa kalooban ng Panginoon, paggawa ng labag sa aking kapwa. Ganun po tayo. Pero hindi na po natin kinakailan na isa-isahin. Basta sabihin po lang, minsan tayo din po namuhay sa kadiliman, namuhay tayo sa kahiyan, namuhay po tayo sa kasalanan. Ngunit sa wakas, sa tulong at biyaya ng Panginoon, tayo po'y pinalaya. Kaya sabi sa verse 20, sapagkat ang wakas ng mga bagay na yun ay yaong kamatay, kasisira. Kaya sabi nga, tama po yung awitin na naalala ko po nung unang panahon. Sabi nga, nasaan kaya ako kung wala ako kay Kristo? Naglalaro daw sa hangin. Kaya sabi, naglalaro sa hangin ang buhay ko. Sabi nga, kung wala kay Kristo. Ngunit, sa verse 22, Roma 6:22, dapat ngayon nga, ngayon mga layan na kayo sa kasalanan at naging alipin ng Diyos. Kayo ay mayroon inyong bunga na ikababaral at ang wakas ay buhay na walang hanggan. Praise the Lord! Kaibigan at kapatid, isipin mo, tanong na dalawang tanong na sinasagot po natin, sabi nga natin kanina, manatili ba tayo sa kasalanan? Hindi. Nailipat na tayo. Tayo ba'y magpapatuloy sa kasalanan? Hindi. Sapagkat tayo niligtas. Kaya sabi sa verse 22, datapwat ngayon nga, layan na kayo sa kasalanan at maging alipin ng Diyos kayo mayroon ng iyong bunga ng kababaral at sa ang wakas ay buhay na walang hanggan. Kaya mayroon po tayong katiyakan. Sa paanong paraan? Dahil po sa ating relasyon sa ating Panginoon, Hesus Kristo. Kaya, kaibigan kapatid, tama na ang kasalanan. Tama na ang kamunduhan. Dapat ikaw at ako'y mabuhay ng may kabanalan. Mabuhay na kasama ng Diyos. Verse 23, sabi niya, last, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Isipin mo, Alam natin na iyon ay kamatayan. Datapwat ang kaloob ng Diyos, o kaloob na walang bayad ng Diyos, ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Eh, kay Jesus na Panginoon natin. Kaya ulitin po natin, maliwanag na binabanggit yan, yung dalawang tanong kanina, sabi ko, wala na tayo sa kasalanan, huwag tayo magpatuloy sa kasalanan, kundi manatili tayong buhay, namumuhay para sa ating Panginoon, Jesus Kristo na siyang ating boss. Doon tayo magkaroon ng tiyatawag po natin loyalty. Hindi po sa relihiyon. Marami po mga loyal sa mga tao, mga relihiyon, doon sila tapat o kanilang grupo, no? Meron pong ganyan. Ah, sila'y tapat sa kanilang grupo pero hindi tapat sa ating Panginoon. Kaya ang kaligtasan po ay wala po sa grupo, wala po sa anumang saan man, kundi ito'y matatagpuan lamang kay Jesus Kristo. Kaya sabi riyan, ulitin po natin sa 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaya ang aking hamon sa bawat isa ngayon, nawa, kaibigan, kapatid, stop sinning. Live with Christ. Do what is good. Do what is holy. Do what is glorify God. Huwag na po natin sabihin, it's my pleasure. No. Supposed to be in honor to God. Kaya mga kaibigan, kapatid, sa oras na ito, kung meron kayong mga tanong, komento sa aking binanggit ngayon. Sa pag-aaral na ito, ay pwede niyo akong tawagan sa aking number 0917-587-0078. Pwede niyo akong tawagan directly or through WhatsApp para wala kayong bayaran. Yan ang messenger, pwede rin. So, hinintay ko po ang inyong tawag, yung mga gusto mag-inquire tungkol sa aking mga binanggit. Mas mainam na pakinggan natin o magkaliwanagan tayo just in case meron kayong mga tanong. Ano po? Kaya, nawa, tulungan tayo ng Panginoon at salamat sa pag-assist ng kapatid na Elisa. So, ibig sabihin, ay tatawag natin na thank you ulit, brother. At nawa, tayo magkita sa darating na panahon. Muli, narito ang iyong kaibigan, kapatid, from Ilagan City, Isabella, Brother Edgar Licodini, God bless us all.
1: Alright, so thank you so much, Brother Edgar, sa napakagandang mensahe na nagbibigay, no, inspirasyon at kalakalan sa bawat nakikinig nitong oras. So, salamat po, Brother Edgar. Then, see you around, Brother Edgar. So, God willing. So don't forget Igniters, we have coming up next, Igniters, stay connected with our good friend Brother Ricky from Ilagan, Isabela, Philippines. So we go from Isabela, we go to Brother Ricky Igniters from the program, the 11th hour, yes, the 11th hour with Brother Ricky from the Gupan, Pangasinan, coming up next, Igniters.
2: Hi, siya si Maggie Bautista sa Kiyakya Membro at sa Richard Surprise. Iimbitan mi kayo yung ladya at kapilya ang may address mi 15042 92nd Avenue, Surrey, BC. Sa marakup yung lugar para ikasalba tayong amin.
3: From the more than 7,000 beautiful islands, you're listening to Sound Gospel Programming from Ignite Philippines right here on Ignite Radio.

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: Riding letters, so oras po sa ating studio, alas 7:01 po ng gabi. At magandang gabi sa ating lahat na mga suking tagapakinig dito sa Ignite Radio. At igagalak po namin ang iyong patuloy na pakikinig sa kaniyang salita. No, hindi po aming salita ito, kundi ito'y salita ng Diyos na nanggaling sa Biblia. No? So, isang napakagandang mensahe ng Panginoon, mga kaibigan, na dapat nating tutukan. No? Dapat natin bigyan ng napaka-importanteng pansin dahil nagdudulot ito ng magandang napagandang resulta, no? Dahil ang ating buhay dito sa mundo ay tayo lamang ay compare ito ng isang halaman, no? Isang bulaklak na ating makikita sa umaga at hapon at ito'y nalalanta. No? Ganyan lang ang buhay, kaliit, mga kaibigan. No? It shows for a while, then vanish away. So that's a life of a human, Igniters. But that's why we set our hope, Igniters, which is on eternity, Igniters. No? Eternity. No? Where our God dwells in us, Igniters. No? Wherever we are, wherever Jesus, wherever we are with Jesus, Igniters. No? So, isang napakagandang mensahe ito, mga kaibigan, itong oras na ito na magbibigay sa atin ng kagalakan. No? Ang ating kapatid, Brother Ricky, magmiminsahe ngayon. Yung isang, siya po ang magsaserve ng salita ng Diyos, no? So sa kaniyang programang The 11th Hour, so ating muling pakinggan ang next edition of The 11th Hour with our good friend Brother Ricky. Magandang gabi po, Brother Ricky. Bro, magandang gabi.
2: Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio Broadcasting at sa aking programang The 11th Hour. At ngayon din, ako po ay nagpapasalamat kay Brother Elizar sa napakasipag niyang gawain dito sa programang ito. At muli, mga kapatid, ako po ay nagagalak na makapagbahagi ng mensahe ng ating Panginoon Diyos. Ang mensahe ng ating Panginoon Diyos ay matatagpuan natin sa sulat Apostol Pablo sa Filipos chapter 4 verses 12 hanggang 13. Ito po yung ating mababasa sa Magandang Balita Biblia. Alam ko kung paano maghikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masayahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, o managana o ang maghirap. Sa verse 13, ang lahat na ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Dito sa verse 13, ito po ay madalas ginagamit po ng mga preacher. At ang iba po ay may ibang interpretasyon patungkol po dito. Maaring ito sa ibang grupo, ibang mananampalataya. Opo, at ang kanila pong interpretasyon ay sila po ay binigyan ng kaloob ng Diyos. No? Tulad ng kalakasan ng katawan, katalinuhan. At itong katalinuhan at kalakasan na pinagkaloob ng Diyos ay nagagawa nila lahat. Opo, dahil sa pamamagitan niyan. Subalit, kung ati pong pagmamasdan mabuti o aaralin, ito po ay patungkol po sa pagiging kontento sa buhay. Opo. Tayo pong lahat ay binigyan po ng ating Panginoon Diyos na may kalakasan pisikal at may katalinuhan. Opo. Subalit, ang patungkol po dito sa aklat na ito ay kung papaano makuntinto ang isang Kristiyano. Opo. Ang sulat ni Apostol Pablo sa Pilipos ay hikayatin sila na magkaisa, magpakumbaba at huwag padaig sa mga pagsubok. Itong sulat ni Apostol Pablo sa Pilipos, itong aklat na ito, ito ay tinatawag na prison epistles. Siya po ay nakakulong sa Roma, bandang 60 to 62 AD probably. At ito po ay isinulat ni Apostol Pablo sa mga first century Christian na pagkakaroon ng pagkakontento sa buhay. Opo. Dahil kung atin pong titignan mga kapatid at babasahin dito sa 1 Timoteo chapter 6 verse 7, wala tayong dinala sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag alis dito. So ito po ay pagkakaroon ng kontento sa buhay dahil lahat po ay iiwan po natin dito sa mundong ito. Ating pong tinatangkilik, mga bagay, opo, mga damit, alahas, sasakyan, bahay, at kung ano-ano pa. Ayan po ay pansamantala po lamang mga kapatid. Subalit, dito sa liham na ito, ito'y pinapakita ni Apostol Pablo na naramdaman niya, naranasan niya kung paano siya managana. At naranasan din niya ang mabusog o ang magutom at maghirap. Dahil ang kalagayan po ni Apostol Pablo ay napakahirap ang isang gawain ng isang apostol, ang isang lingkod ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil siya po ay nangangaral ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Siya po ay nagpupunta sa iba't ibang lugar at upang itatag ang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Opo. At si Apostol Pablo, nakilala noon sa pangalan na Saulo, ay bigpit at marahas na umusig sa mga unang Kristiyano bago siya naging tanyag na tagasunod ni Kristo. Si Saulo, nung di pa siya alagad ng ating Panginoon Jesucristo, siya po ay isang pariseo. Siya ang tagapatupad ng batas. Siya ay isang attorney. Opo, sa panahon po natin. At sila po ay makapangyarihan. At kung ating susumain, kapag tinawag na isang abogado o attorney, Malamang po yan, masagana ang buhay. Mayroon pong kakayahan sa pamumuhay. Opo, mga kapatid, no? At no, siya isang alagad ng ating Panginoon Jesus Kristo, siya ay tumalikod sa dati niyang kalagayan bilang isang Pariseo. Ngayon, nung siya ay nangangaral ng Ebanghelyo, siya po ay dumanas ng kahirapan. Siya po ay inusig ng mga Hudyo at gayon din ang mga Hintil, ang mga Romano. At siya po ay binilanggo dito sa Roma. At ang tema po ng ating tatalakayin ay magtiwala sa Diyos at magpatuloy sa pananampalataya. At mayroon po tayong tatlong punto. Magtiwala sa Diyos sa gitna ng kahirapan, magsikap at gawin ang ating bahagi, at ikatlo, huwag sumuko, manatiling matatag sa Diyos. Ang unang punto ay magtiwala sa Diyos sa gitna ng kahirapan. Ang buhay Kristiyano sa panahon nila ay napakahirap dahil sila po ay inuusig. Sino po ang umuusig? Ang mga Hudyo. Nariyan ang mga pinakapunong pari dahil sila po ang nagbibigay ng kautusan sa mga Pariseo. At nariyan po ang mga Pariseo na sila ay nagpapatupad ng batas. Anong batas? Yung batas ni Moises na pinigay ng ating Panginoon Diyos. Subalit, mga kapatid, ang batas na iyon ay naging mapapisikal. Pisikalan na po. Wala na po na ipapakitang pagmamahal. Kapag nagkasala ka, ikaw ay kanilang papatayin. Kaya nga po ng ating Panginoon Jesus Kristo ay nagkatawang tao at binago ang kautusan na ito. Opo, dahil sa bagong tipan at ipinapakita niya dito ay yung pagmamahal, pag-ibig. Noon sa lumang tipan, sinabi ng Panginoon Diyos na mag-ibigan kayo. Yung mga nakakasala, sabi doon, mayroong mga kautusan sa Leviticus na sila ay paparusahan. Subalit, naging marahas na yung pagpaparusa. Wala na pong maramdaman na pag-ibig sa kapwa. Kaya nakita ng ating Panginoon kung gaano nahihirapan ang mga Hudyo, yung mga tao, mga kapatid. At ang gustong-gusto nitong mga Pariseo ay yung sila ay laging purihin. Kaya nga po, mayroon po tayo mababasa sa Biblia kung saan na sila po ay madalas magparatang. At ito ay ating makikita at mababasa na kung saan tinitigdan nila yung mga bagay na pagkakamali ng isang tao. Subalit yung kanilang pagkakamali ay hindi nila napapansin na mas malaki ang kanilang nagagawang pagkakamali. At ito po ay ating mababasa dito sa Mateo chapter 7 verses 1 hanggang 5. Huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan, sapagkat hahatulan ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba. At susukatin kayo ayon sa panukat
3: na ginagamit ninyo sa iba? Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trusong nasa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't alisin ko ang puwing mo, gayon truso ang nasa mata mo? Mapagkunwari, alisin mo muna ang trusong nasa iyong mata at gayon makakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. So dito pinapakita ng kinakausap dito ng ating Panginoon ay ang mga Hudyo na sila po ay mapanghusga. Kaya itong ating pag-aaral na magtiwala sa Diyos sa gitna ng kahirapan. Dahil ang panahon nila ay sila po ay nahihirapan po dahil sila po ay sakop ng mga Romano at hindi sila malaya. Hindi katulad nung panahon ni Haring Solomon, ni Haring David, ng mga Israelita, sila po ay malaya. Subalit, sila po ay nasakop sa pamamagitan ng kanilang pagtalikod sa ating Panginoon Diyos na Yahweh, na ating Panginoon. Kaya sila po ay dinisiplina ng ating Panginoon Diyos. Kung titignan natin, hindi naman sila pinabayaan. Kapag sila ay nanumbalik sa ating Panginoon Diyos, muli, sila ay tatanggapin at papalayain sa pagkabihag. Subalit, sila ay nagpapatuloy sa kanilang maling gawain. Tumatalikod sila sa ating Panginoong Yahweh at sila naman muli ay paparusahan upang disiplinahin hanggang sa dumating ang time, mga kapatid, na ang pagdating ng ating Panginoon Jesucristo, sila ay sakop ng mga Romano. At dito sinasabi ng Panginoon na yung kanilang pangangailangan ay kayang-kayang ibigay ng Diyos. Subalit kailangan nilang magtiwala, pagtitiwala, sumampalataya. Yan po ang gusto ng Panginoon Diyos, yung magtiwala ka sa Kanya. Kaya nga po, doon sa Matthew chapter 6, verses 31 hanggang 33, kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng bagay na ito. May pangako ang ating Panginoon Diyos. Pagkakaroon natin ng tiwala. May mga bagay na napakahirap nating maipaliwanag. Na may problema ang isang tao. Maaring ito ay material, maaring ito ay sa pisikal. At minsan nawawala na lang pag-asa. Subalit dumarating ang punto na yung ating kahilingan, ang ating pagsusumamo, pagpapakumbaba, at tayo ay nananalangin sa ating Panginoon Diyos, ay dumarating yung isang masasabi natin na milagro. Tulad ng isang mga material na bagay. Halimbawa, mayroon kang isang karamdaman. At wala ka pambili ng gamot. At akala mo'y hindi matutugunan ng Diyos ang iyong kahilingan. Subalit, mayroon mga pangyayari na tinugunan ng Diyos ang iyong kahilingan. May nagpapaabot ng tulong at mamamangha ka na lang. Sabihin mo, dinilig ng Diyos ang aking panalangin. Marami po mga nangyayari sa mga bagay na yan. Yung mga bagay na imposible, subalit nagiging posible. Tulad na lamang na ang pamumuhay. Ang tao humihiling ng kaginhawaan. Lahat naman po tayo ay humihingi ng kaginhawaan sa buhay. Siguro kapag hindi naman tayo humihingi sa Diyos ng mga kaginhawaan, ay masasabi kong hipokrito tayo. Dahil kailangan po natin, ano po, mapamaterial, mapapisikal. Subalit, ito ay sa kalooban ng Diyos. Kung mahiling ka, ito ay niloob ng Diyos. Kung ito ay ikabubuti mo, wala pong imposible sa ating Panginoong Diyos. Tulad halimbawa, kung ikaw ay nag-aaral at kapos ang pamilya, opo, mayroon pong mga bagay na kapag ikaw ay nag-aaral at iyong pamilya ay hindi gaanong masagana ang buhay. Sakto lang ang pamumuhay. Subalit, kapag ang isang pamilya mayroong pinapaaral sa kolehiyo, masakit po sa bulsa sa mga magulang. Dahil napakamahal po ang pagpapaaral sa kolehiyo. Tulad po ng engineering, ng nursing, ng medicine. Yan po ay napaka gastos sa matrikula. Subalit dahil sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos, sa ating mga panalangin, kahilingan, ay nagiging posible yung imposibleng mga bagay. Tulad na lamang, may biglang tutulong sa iyo sa pamamagitan ng inyong kamag-anak na tutulong sa pagpapaaral. Hindi mo ba napakarami pong mga nangyayaring mga ganyang bagay? Na mga dumarating na mga blessings. Kaya nga po, kailangan lang po natin magtiwala sa ating Panginoon Diyos. Lalong-lalo na po sa mga may tiwala sa Diyos. Kung sinasabi natin na bakit kaming mga Kristiyano lang ang dapat bigyan ng blessings, ay wag po nating turuan ang Diyos. Dahil ang Diyos nilikha niya ang lahat ng mga tao. Mapakristyano man o hindi, nilikha niya po tayong lahat. At ang Diyos nagbibigay. Nakikinabang kahit na po yung sinasabi nating ito ay masamang tao. Paano po masasabi natin makikinabang itong masamang tao? dahil siya po ay nabubuhay sa daigdig na ito. Dahil ang Diyos ay nilikha niya lahat, pagkain, lahat ng ating pinapakinabangan. Kaya nga po, kung ating pong babasahin dito sa Matthew chapter 7, verse 7 hanggang 11, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Sa verse 9, bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya humingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya humingi ng isda? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humingi sa kanya. Opo, itong talatang ito mga kapatid na kailangan nating kumilos. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Subalit, ang ibinibigay ng Diyos sa mga kahilingang matuwid ay nagiging posible. Tanong, bakit naman po yung mga sangkot sa flood control project? Opo, dahil ito ang isang napakalaking issue ngayon sa korupsyon dito sa flood control. Niluban ng Diyos na itong mga korupsyon na ito, itong mga namumuno na ito, ang Diyos ba nagbigay sa kanya ng bilyon-bilyong perang ito? Dahil sabi niya, ang Diyos ay nagpapaulan kahit sa masasama. Ang Diyos po ay nagbibigay ng blessings. Ano mga blessings? Tulad po akin nabanggit, yung ating pinapakinabangan dito sa mundong ito. Kung titignan natin, ang Hudyo at ang Hintil ay magkakasama. Nakikinabang din ang Hintil dito sa mga Hudyo. Yung kanila pong produkto, hindi ba pinapakinabangan din ng mga Hintil? Opo, mga kapatid. Subalit, mayroon pong free will po. Yung mga nasa kinauukulan, nagagawa nila yung mga bagay na yan. Sila po ay nakukurap. Subalit, hindi yung kalooban ng Diyos na sila ay magnakaw. E bawal po ang magnakaw. At mayroon pong parusa dyan. Kahit itong mga nagnanakaw na ito, wala silang takot sa Diyos. Kaya sila ay nagnanakaw. At alam ng Diyos na pagdating ng paghukom ay haharap ang bawat isa sa Kanya. At hahatulan ang mga gumagawa ng kasamaan. At huwag nilang sabihin na hindi nila alam ang kautusan. Kaya napakahalaga po na mamuhay tayo na mayroong pagkakontento sa buhay. Kung ano pinagkaloob ng Diyos sa atin, magpasalamat na po tayo. Huwag na po tayong maghangad na yumaman sa kasamaan. Mayroon naman pong yumayaman sa kabutihan kung ito ipapahintulot ng ating Panginoon Diyos. May plano po ang ating Panginoon Diyos sa bawat isang taong sumusunod sa kanyang kalooban. may mga Kristiyano na mayayaman dito sa Church of Christ, mga kapatid natin, mayroon ding mga kapatid na mayayaman. Yan ba ay niloob ng Diyos? Depende po, mga kapatid. Kasi nasa kanilang pagsisikap yan. Halimbawa, sila po ay nakapag-abroad, nagsumikap, nag-ipon, yumaman. Subalit mayroon pong obligasyon. Yun po ang dapat tandaan ng isang Kristiyano. Gawin din niya ang kanyang bahagi. Dahil ang Diyos ay nagbibigay sa mga taong gumagawa ng kabutihan. Kung ano yung itinanim mo, yun din yung aanihin mo. Sabi ng Panginoon, at kayang-kaya kanyang pasaganain sa lahat ng bagay. Kailangan lang natin pong magtiwala. Kaya nga po, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Mamuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Malay natin, ikaw na isang Kristiyano ay gagamitin ng Diyos para sa iglesia, para sa iyong pamilya. Kaya nga po, binigyan ka ng ganyang kayamanan. At mayroong reward sa ating Panginoon Diyos. Balikan po lang natin kung ano yung tinanim mo at yun din yung aanihin mo. At kaya-kaya ka ng pasaganahin ng Diyos sa lahat ng mga bagay. Sabi niya dito sa unang Corinto chapter 11, ay ikalawang Corinto, mga kapatid. Ikalawang Corinto chapter 9, verse 7 hanggang 8. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Sumagana sa mabubuting gawa. Kung tayo ay nagbibigay, nagagalak, ang Diyos ay i-bless po tayo sa lahat ng bagay, mapamaterial, mapapisikal. Pagkakaroon po ng tiwala. Minsan, kahit na po tayo ay nasa kalagayan ng kahirapan, ay mas lalo po tayong kumapit sa Diyos at magtiwala sa Kanya. Dahil, sabi niya, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Tulad po ang pangyayari sa buhay ni David. Si David ay isang pastol. Hindi po mayaman si David. Naging gumanda ang kanyang pamumuhay, ang kanyang buhay kasi siya itinilaga ng Diyos bilang hari ng Israel. At alam natin na kapag ikaw ay isa ng hari, ay mananagana ang iyong pamumuhay. Dahil ikaw ang leader ng bansang yan. At sabi sa banal na kasulatan, doon sa awit chapter 37, verse 25. Awit chapter 37, verse 25. Mula pagkabata ngayong tumanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya o ang anak niya'y naging hampas lupa. Hindi hinayaan ng Diyos na maging hampas lupa ang kanyang lingkod, ang sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Magkaroon lamang po tayo ng pagtitiwala. Hindi ko mo nananalig ka, nagtitiwala ka sa Diyos, hindi ka nakikilos. Kailangan mo ring kumilos. Kailangan mo ring magtrabaho. Paano ka tutulungan ng Diyos kung hindi ka kikilos? Kaya nga po, doon sa ating binasa kanina, doon sa Mateo chapter 7, na kung saan tayo ay umanap upang tayo ay makatagpo, tayo ay kumatok upang tayo ay pagbuksan. Ibig sabihin, kailangan nating kumilos upang tayo ay mabibiyayaan ng ating Panginoon Diyos. Ano po yung aral nito? Kapag dumaranas tayo ng kahirapan, huwag nating isipin na pinapabayaan na tayo ng Diyos. Magtiwala tayo sa kanyang pangangalaga. Opo, ang buhay Kristiyano ng panahon nila ay naroon ang pagtitiis. At sinabi ng ating Panginoon Jesucristo na bahagi ang pagkatawag sa kanila, ang pagtitiis. Tignan niyo po mga kapatid, doon sa Unang Pedro, chapter 1, chapter 2, verse 21. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya ng isang halimbawa na dapat inyong lubos na tularan. Si Kristo po ay naghirap. At ang mga Kristiyano, noong panahon nila, sila ay dumadanas ng kahirapan. Sila ay inuusig. Subalit, may pangako ang ating Panginoon Diyos. Lahat ng kahirapan dito sa mundong ito ay mayroong kapalit. Anong kapalit kapag ikaw ay naging kalugod-lugod sa Diyos? Gantimpala. Anong gantimpala na yan? Yung buhay na walang hanggan. Magtiwala ka lang sa ating Panginoon Diyos. At makakamit mo ang pangako na yan. At tayo na po ay dadako sa ikalawang punto, magsikap at gawin ang ating bahagi. Kailangan ng isang Kristiyano ay gawin ang kanyang bahagi upang hindi siya magtiis.

0: na mga huwag maging tamad ang mga Kristiyano. Sabi niya, sa ikalawang Tesalonica chapter 3 verse 10, nang kami ay kasama pa ninyo, ito ang itinuro namin sa inyo. Ang ayaw magtrabaho ay hindi dapat kumain. Tingnan po natin. Ang ayaw magtrabaho ay huwag pakainin. Tinuturuan dito ang mga Kristiyano na huwag maging tamad. Huwag umasa sa mga kapatid. Kung kaya naman ang katawan, bakit? Hindi. At tinuturuan sila huwag makialam sa may buhay na may buhay. Kasi sa panahon natin, may mga taong ganyan. Bukod sa tamad na, chismoso pa. Opo. At yun ay tinatawag na marites. Yan. Mahilig mangapit bahay. Mangalap ng mga chismis. At ayan po ang tinututulan ni Apostol Pablo. Sabi niya po dito sa verse 11 ng ikalawang Tesalonica ng chapter 3, binanggit namin ito dahil nabalitaan namin may ilan sa inyong ayaw magtrabaho at walang inatupag kundi ang makialam sa buhay ng may buhay. Dagdag po natin sa verse 12, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, magpik naming inuutos sa mga tao ito na sila maghanap buhay nang maayos at huwag umasa sa iba. Tinuturuan po ang mga first century Christian na huwag maging tamad, na huwag maging pakailmero sa may buhay na may buhay. Kaya kailangan po nating magsikap, maghanap buhay, hindi makialam ng may buhay na may buhay. Yung mga nangyayari sa panahon nila ay nangyayari din sa panahon natin. Mga Kristiyano, ang kinakausap po dito, mga kapatid. At dito, isang aral na huwag natin tularan yung mga unang Kristiyano na sinulatan dito. Gayahin natin yung mga langgam. Opo, sabi nga sa Kawikaan chapter 6 verse 6 to 8, tignan mo ang mga langgam, ikaw na taong ubod ng tamad. Pamumuhay niya masdan mo at nang ikaw ay mamulat. Kahit sila'y walang pinuno sa kanila'y nag-uutos, walang tagapamahala o tagamamasid na sinusunod. Verse 8, ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw, kailangan iniipon kung panahon ng anihan. So dito makita natin, napakaliit itong mga langgam. Subalit, napakasipag po nila. Nag-iipon na sila ng kanilang makakain. At sama-sama sila na naghahanap ng pagkain. At kapag nagtagpuan sila, tulong-tulong nila itong binubuhat. Diba nakakita na po tayo ng mga grupo ng langgam at mayroon sila mga daladalang mga butil ng bigas o kano yung mga pagkain na kanilang daladala. Sabi dito, no? Yan ang ating tularan na maging masipag. Yan ay isang pagpapakita, no, na mamulat yung isang mata natin, no? Kasi yung isang mata natin ay nakapikit. Ah, imulat na natin yung dalawang yan. Kung ang langgam na napakaliit ay napakasipag, tayo pa kaya nang binigyan ng Diyos ng talino, ng kaisipan, at ng kakayahan. Kayang-kaya po natin sundin ang kalooban ng Diyos. Ang tayo ay magsipag, magtrabaho. At sinabi ng Panginoon, mga kapatid, ang ayaw magtrabaho ay hindi dapat kumain. Diba? Masakit pong mapakinggan. Kaya nga po, minsan, may mga naririnig tayo na huwag yung pakainin niyang tamad na yan. Bakit? Kasi tayo ay nagiging pabigat sa pamilya. Pero ito ay pagdidisiplina. Pagdidisiplina po yan. Huwag natin masamain yan. Itinutuwid tayo. Kaya nga po, napakaraming mga mahihirap sa ibang bansa, lalong-lalo na po dito sa Pilipinas. Kahit na po napakalakas ng kanilang pangangatawan, ay nagiging tamad sila. Umaasa sila sa kanilang pamilya. Binigyan sila ng Diyos ng katawan, ng utak upang magamit. Kung imumulat po natin ang ating paningin, tignan natin yung mga namumulot ng mga basura. Yung mga mababang uri ng trabaho. Yung mga nangangalakal. Di ba? Ginagawa nila yung kanilang bahagi upang mabuhay. Kailangan na magtrabaho upang may makain. Dahil sa gobyerno natin, lalong-lalo sa Pilipinas, ay bahala ka sa buhay mo. Kumbaga, hindi tulad sa ibang bansa na yung mga homeless ay may natatanggap na ayuda, benefits. Dito sa Pilipinas, yung mga homeless talagang hirap dahil wala silang matatanggap sa gobyerno. Kaya anong kailangan? Lalong-lalo na sa mga Kristiyano. Tinuturuan tayo maging masipag at huwag makialam sa may buhay na may buhay. Ano pa? Sa Kawikaan chapter 10 verse 4. Ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Sa verse 4, ang kamay ng tamad ay tiyak na magdarahok. Ngunit pagbubuntol ng yaman ang kamay na masino. Ang kamay ng tamad ay tiyak magdarahok. Subalit, mga kapatid, no, yung kamay na masino ay magbubunto ng yaman. Meron kasing one day millionaire. Pag sumahod, kumita, gastos, agad, hindi abutin ng isang buwan. O kaya'y yung iba'y may mga bisyo. Lalong-lalo na po ang sugal. Hindi abutin ng ilang oras ang iyong pera kapag ikaw ay lulong sa sugal. Kaya nga po sa mga Kristiyano ay pinagbabawal yung mga ganyang gawain, yung pagsusugal, pag-iinom. Dahil ayaw po ng Diyos yung mga ganyang klaseng gawain. Paano ka magiging maganda ang iyong pamumuhay kung hahaluan mo ng mga bagay na yan. Kailangan ay yung masinop. Yung inilalaan niya yung future. Inilalaan niya yung sa susunod na pangangailangan, hindi gastadora ang ibig ko pong sabihin. Kaya maraming mga umaangat ang buhay dahil sila po ay masinop. Iba rin po yung madamot at masinop. Yung madamot, eh talagang hindi magbibigay yan. Yung masinop, yung nag-iipon. Inaalagaan niya yung kanyang kinikita, hindi nagbibisyo. Iniisip niya yung kinabukasan. Yan po ang ibig sabihin ng isang masinop. Ano ang aral na matututunan natin dito? Sa ikalawang punto, ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi nangangahulugang wala na tayong gagawin. Manalangin tayo, ngunit magsikap din tayo. Kung tayo ay nananalangin sa ating Panginoon Diyos, sa ating mga pangangailangan, kailangan din tayong kumilos. Kaya po mayroong kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ayan. At tayo na po idadako sa ikatlong punto na huwag subuko manatiling matatag sa Diyos. Ang buhay, mapakristyano man hindi, ay dumadana sa iba't ibang uri ng pagsubok. Kahit na po ang mayaman. Minsan ang dumarating sa kanilang pagsubok ay hindi sa material na bagay, kundi sa pisikal. Ahin mo ang pera kung may sakit ka ng ganito. Ahin mo ang pera kung magulo ang pamilya. Yan ay isang problema o dumarating sa kanilang kahirapan din sa buhay. Subalit, sa mga unang Kristiyano, yung kahirapan na hinaharap nila, pinipersecute sila. Yun ang kanilang kahirapan. Subalit, sabi ng mga apostol sa mga first century Christian, hinihikayat nila ang mga Kristiyano na sila ay magalak. Ito, na kahit na po sila ay nahihirapan, kahit sila po ay dumadanas ng mga pagsubok. Yan. Tignan po natin dito sa Santiago chapter 1 kung saan sila pa ay magalak na pagdanas na itong pagsubok na ito. Sa Santiago chapter 1 verse 2. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas na iba't ibang uri ng pagsubok. Yan. So, ito ini-encourage ang mga Kristiyano na itong kagalakan na ito na dinadanas sa pagsubok ay pansamantala lamang. Kapatid, may pangako ang ating Panginoon Diyos. At sabi sa Roma chapter 12 verse 12, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtega kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Magtega kayo, magalak at palaging manalangin. Yan po isang pananatiling matatag sa Diyos. Yung ugnayan natin sa Diyos sa ating pananalangin. Na kahit tayo ay dumadanas ng mga kahirapan sa buhay. At sabi ng Panginoon, hindi kanya pababayaan. Subalit, Sabi naman niya, huwag kang magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Dito sa Hebrew chapter 13 verse 5, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ito ay tinuturuan ng mga Kristiyano. At ito ay aral din sa atin na masiyahan na tayo sa mga bagay na kung ano pinagkaloob ng Diyos. Paano ba yung magmukhang pera? Ibig sabihin, yung hindi ka nakukontento sa yung ibinigay ng Diyos. Halimbawa, sa iyong trabaho, isa kang alagad ng batas. Halimbawa, mayroon ka ng sweldo, subalit nagagawa mo pa rin mangutong. Ano yung pangungutong? Lagay. Nanguhuli ka, tapos sumingi ka ng lagay. At gayon din, no? Sa mga ibang trabaho na gagawa ng isang bagay na pagnanakaw para kumita lang ng pera. Para mabili yung mga gusto. Subalit, sabi ng Diyos, masiyahan na kayo't sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mamuhay tayong matuwid sa harapan ng Diyos. Huwag tayo magnakaw, huwag tayo mamukhang pera. Dahil tayo ay Kristiyano na po, mga kapatid. Isinuot na natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pag sinabing isinuot, ay nasa atin ang Jesucristo, ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang pagiging anak ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos ay dapat makita sa atin dahil ating Diyos ay mabuti na dapat yan po ang mamayagpag. Hindi yung kasamaan. Kasi kung tayong mga Kristiyano ay gumagawa ng kasamaan, ano ang sasabihin ng nasa paligid? Hindi ba isang Kristiyano yan? Subalit na riyan sa inuman, na riyan sa sugalan, riyan nagnanakaw, nandadaya, nangungutong. Eh, sabihin nila mga kapatid, sino napapahiya dyan? Di ba si Jesucristo? Bakit? Ano sinabi nila? Di ba Kristiyano na yan? Ang Kristiyano ay tagasunod. Isinuot mo ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya hindi dapat na makita sa iyo yung mga bagay na kalabag sa kalooban ng Diyos. Hindi dapat makita sa iyo isa kang tamad. Hindi dapat makita sa iyo, nakikialam ka na may buhay, na may buhay. Hindi dapat makita sa iyo na nagpo-focus ka lang sa pera, panay pera, pera. At wala ka ng panahon sa Diyos. Hindi ganoon. Kung isinuot mo ng ating Panginoon Jesucristo, dapat alagaan mo. Dapat ipakita mo sa mga tao na ang Diyos ng ating Panginoon Jesucristo ay mabuti at daladala mo ang ating Panginoon Jesucristo. At sino mapapapurihan? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, ang ating Panginoong Diyos. Kapag nakikita sa atin ang kabutihan, at sino mapaparangalan? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Sabi dito sa Galatia chapter 3 verse 27, na isinuot na natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sa verse 27 ng Galatia chapter 3, si Kristo mismo ang inyong isinuot ng parang damit ng kayo nabautismuan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Kaya isinuot na natin ang ating Panginoon. Dapat makita tayong isang mabuting Kristiyano. At huwag tayong magmukhang pera o maging masama sa harapan ng mga tao. Dahil sabi niya, hindi kita iiwan ni hindi pababayaan. Magtiwala tayo sa ating Panginoon Diyos. Huwag tayong sumuko at tayo ay manatiling matatag sa ating Panginoon Diyos. Dahil kapag tayo ay naging matatag, ano po ang pangako ng ating Panginoon? Dito sa Santiago chapter 1 verse 12, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos niya malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na pinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Mayroon pong pangako ang ating Panginoon Diyos. Dapat po tayong manatiling tapat at matatag sa mga pagsubok, matatag tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon Diyos. Yung aral natin sa ikatlong punto, ang pagsubok hindi dahilan upang sumuko, manatiling tapat, magtiis at magpatuloy na manalangin. Kaya dekat po tayo sa ating main text. Sa Pilipo chapter 4 verses 12 hanggang 13. Alam ko kung paano mag-host, alam ko rin kung paano managana, natutunan ko ng sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan. Patuloy ko po mga kapatid. Pilipo chapter 4 verses 12 to 13. Alam ko kung paano maghikahos, alam ko rin kung paano managana, natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o magutom o ang managana o ang maghirap. Ang lahat na ito'y magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Ang ating po conclusion, huwag sumuko dahil lamang sa kahirapan, magtiwala sa Diyos, magsikap, gawin ang ating bahagi, manatiling matatag at tapat sa Panginoon. At tandaan natin ang sinabi ni Pablo, ni Apostol Pablo, sa Pilipos chapter 4 verse 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Hindi man natin alam kung kailan matatapos ang ating kahirapan, alam natin kung sino ang kasama natin habang tayo ay dumaranas dito. Dumaraan dito si Kristo. So, huwag sumuko, magtiwala sa Diyos, manatiling tapat sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio at sa programang The 11th Hour. God bless po sa inyong lahat, mga kapatid.
1: Alright, so thank you so much, Brother Ricky, sa napakagandang mensahe na nagbibigay kagalakan at inspirasyon sa mga nakikinig nitong oras na ito. So, wag po nating ibahala yung mensahe, mga kaibigan. Dapat isabuhay natin, mga kaibigan, dahil yan ang ating gabay, no, sa ating paglalakbay, no, bilang isang Kristiyano, no. So salamat sa napagandang mensahe, kapatid Ricky. So ating mapakinggan ang ating kapatid Brother Ricky sa Ignite Philippines, no, sa Matagala City po ng gabi. Ang kanyang programa ng The 11th Hour. So, So tune in with that time frame with our good friend Brother Ricky Igniters. So oras po sa ating studio, alas 8:05 po ng gabi. At susunod na po ang ating Let's Live class.
2: From the more than 7,000 beautiful islands, you're listening to Sound Gospel Programming from Ignite Philippines right here on Ignite Radio.